0: ziba saa kumi n'empaka saa kumi n'ebiri ez'okumakya obudde nga buno gyosinziireyo tuba tuwuliziganya bulungi mu puroguraamu Entanda Extra. Fabrice Ruhinda munnakibiina kya NRM ebitundu eby'entebe yalayiziddwa nga mmeeya naye aliko petitions nga mutwalo bagamba akalulu akumpanya kakumpanye abantu ab'entebe bagamba nti nedda bagamba nti kikirizika ono akalulu yanyaga kanyage okusinziira ku bantu abava mu bitundu eby'entebe jukira nti ono abadde mmeeya n'ekisanja ekiwedde era abantu bagamba nti akalulu kalimu amanci olwo agamba atya Joyce n'abatanamuli mukwano gwange yali yeesimbye okubaka okukiikirira entebe munisipalite naye tebyavaayo bulungi era nga bw'omanyi bwe mugenda mu reesi mwenna ababiri era wabaawo awangula naye yagamba bamunyaga gamba tabikiririzaamu nga bwoba nsobola okugamba nti banyaza ekiro abayaaya abayaaya balinzaawo ana kale njagala baaniriza naye balinnya okuba nti mwekumidde ku mukutu kiro na misana temuguvaako nkimanyi ebintu ng'ebyo tasitokkiriza nti eggwanga ffenna tuli muntu omu tewali kyetwawula abaana olunaku olwaleero badda ku masomero sinolwekyo bwoba olyeyo wansi ng'obadde osigazzaamu nusu kikumi tokijjaawo munnange tokimalira mu bbaala mu abanywi b'omwenge manyi mumwe ng'olusi mukola ensobi ofunayo essanyu limu olowooza ensi etuuse nedda munnanga abaana baddayo leero kati bwuba wakanywedde munga aba akugeredde otuuka nga ne transport emutwala tugiina sinolwekyo bwuba olyako olya munnange balirira obulamu tomalirawo mwana omwana yenkya tajabitegeera nti walewe wali osanyuka bwoba osanyuka oleka mu muganda wange okitegeera namu abagenda out batututa omwana wo out kulya kamere oba baddaali ekyennyanja ekyemitwalo omukaaga mugulire ekyemitwalo ebiri oba ekyesatu sinakindi muwege chips oba kuolwo ali ku ka ice cream mugambe yino baby you shall eat fish next time obajetinga obulamu bwakubalansinga ego n'ogenda ebweru omulaga nti oyinamu boyo ajja kikkola kale nno ndowooza akaseera keeko tutandike okulowooza okuterekera obulamu koolidde keekako naye akaseera ngaako akaseera ngaako kikulu nnyo okitegeera olina okulya nga bw'oterika tomalaawo munnange ku 0755917900 mawulire ekyagali yeeyo ana ng'ekirwadde ky'obbola kyojja ekiri so mwegendereze baganda bange gye mutambulire eyo mwekuume munnange obulamu bwobumpi olina okumanya gy'otambulira olina okumanya gy'oyita kuba minisitule ery'obulamu etukubiriza okuba nga twekuuma nga tuli balamu okitegeera nti newankubadde gavumenti evudde n'agoma butu n'egamba kino naawe kenyini olina okwebiriramu kirwadde kiringa nti ate ojja kusooka kwejjanjabako bwekiba kikkutte munga aba akugeredde k kale sagala kufirwa munanga njagala mande nkulirize tuzide nkulirizeko olokutano nkulirizeko manyento chaliyo wanange nchali yeno ne kuma kale bilonji biri maso byaganye rero byaganye gulo iyagamba atya agamba atya mkwano gwango mubaka wachira municipality George Musisi msajja gwe banange ninga lwakite mwangaliza mwena kati mwazuku esimu zange muzaga zaki nkanso kanso mpira wagusaze mancholo agamba atya mkwano gwange honerebuka buye Frank muliawo musunga basi ye na kisunga genda kwongeza sente olioko obulide ngo ebyina ebikulema otanka okubeera ku banno abaana bana abali mu transport abazaayo abaana ku masomero mwegendereze envuga mwegendereze enguudo ezo mutambuze bulungi abaana b'abantu eyinza kusanga ate oma wanji
1: mwana ni Jona
0: Sibu
1: mukama achakuma
0: mukama badda achankumi mwana wa mama
1: ayongeridala
0: kubanga
1: ya Uganda vyatu kama kama watakuma
0: mchitegera mganda wange
1: oba mukasera kazibu
0: Sibu
1: twadda yodda mumberenzi wenye naiza kamutiaba
0: mfunye bulungi
1: unachibina cha national IT platform
0: okay
1: kisobola kweganira kye nina musubi kulokununula Uganda made ganti mukama alina okwongera bwabata kumye kati oba mukaseera kazibu twaddayo dda mu mbeera eya gavumenti okuwuzaawo bano ne bagenda ne mukoosi ne bateekayo ekiwandiiko ekigamba nti bakuleeta oba olimulamu oba olimufu gavumenti nebanga ekulina aya neekulemera bweyenyula neekusula mu masanganzira weyagadde oba embwazi yagwamanyi ekyo nkyogera nga nsinziira waliwo akaana akawala kebayita bulu tivyo kamanya akafa aka nuku
0: agasa
1: bakayita wanazwa agasa kamanya ga kamatuufu bakabuuzawo omwezi nga gumwezi n'ekitundu kawala ka myaka abiri mu ebiri imagini netusamba ensiko netunoonyako netugenda ne mukooti gavumenti neegaa nti sikalina okusalibako ye ne basiba nga bakakozeete fujjo byonna mbyone yenna ebitasaana kakazi kati ne bakakwata ne bakasuula mu kibuga awo oluvannyuma lw'omwezi kumpi gumu n'ekitundu twagenza okukatuukako nga tekafaananika embeera nda gye kalimu mbi nnyo ogenda okukabuuza nti abamagye bampamba mbadde nabo ku siemu ayi nga banteeka eyo mu mpuku so oyo yekka waliwo omulala gwe bayita kingizale ndowooza omumanyi kingizale era ne bamusanga kamwokyawo ne babuzaawo katugendera mwezi gumu n'ekitundu tugezezaako munoonya abuze era be bamulina kyenkakasa nekyo tusaba ebikolwa ebyo ebyekko bannange byamateeka gagobererwe bannansi oba bagamba nti bagoberera amateeka nga ategyo gavumenti gwogenda maaso n'okuganyunya tulowooza nti omuntu aba alina omusango gwana Jona akwatibwa n'atwalibwa mu makooti si bwebuli
0: naye
1: kati bakwata ne bateekeyo mu mpuku sikuyita nakusiba naye ne bawamba bwebakoowa ne basuula webasudde nga tebyabagamba nako with impunity nolwekyo ebikolwa ebyo byakko era bibi nnyo kugamba bwebafiirako mu ngalo nga basuulayo ku ttale bw'oba osimatuse nga baleeta otaligamba nti oba polisi bondi gyebakuwadde tebeetonze tebakoze ekikugamba nti byakubuzaawo simanyi ogye binaakoma naye tusaba katonda atuyambe eggulye lyenina muganda wange mufunze mpene bananga katisa gavumenti yatteerwa abamu gye bayita ekisiikirizo ba shado nze gye mpita alternative gavumenti oba gavumenti etegeerene eyamwami Museveni yalondebwa wabitugambye jjo naye ngaekikulu myana kyenasinza okunokolayo nakugambawo jjo nomanyize sirina fitina yadde gamba nti omuntu basimwagala nina nti omubaka waffe shamimu mu Malende ngezo ekyo zitandise omusobako muli oba nolowooza baana bamuwagira ne balooza tebamulinako obuzibu nenda osa naye wabirabye akakiiko tewali yadde akakiiko kebamuwadde bakama baffe bwemba nimbo n'omuwulira kugamba ekiraga nti nabo bamukubyemu ttooki nga balatanisa olwokubamu ebituli Owe ntambusa yini. Simani chatuka kumuchara samimu marende. Nchisanzi chasuka yalimu nkwa saini nga. Mkufaba kawali wa saini nga. Neno akuchiko wagenzo kuronde wa. Tila mkombeza ya daka. Mchitekeza na wazani so muku wamwe vituri. Uwecho muno yoyete leze. Aza wazibiti ya samimu marende. Jandi fukangeli ya kaziwe bashiri. Nga maririza. Nkubiriza vulio abaza ya mana kusomero. Nchimu butufu tuwelekeleze, chilabu chukacho nyizo kuwa mwana. Zina ukali naso volo zitu unda zisa anawo. Na ye, kukumuso mesa. Kumanga sila bandare wana, jona nama mpuliza. Yali aga nyentika ngendewa jona njazi kukudiguli, endele na yeku wikemu. Bino mubu ajiso mevajirewe yamba, yanoloiche tuwelekeleze, wakati mburumi obutagambi kano wavu buno, obupango wale kibabasa jebano. Tukereze tuze ya wana kusomero. Tuwelekeze kuruwa urunji wa wana bafe metucha ya wana ange. Mutiawa izaka mkujie kengalo.
0: Kale verinyo.
1: Awangale sawasa jakabaka. Numa na watu chabula nisenta mumitembo.
0: Awangale masumochi. Imtiawa izaka mna NUP. Abadage za koteki nisonga weziri. Mwana gawaita Naziwa Agatha ya kazi wakwe ya Brutik ya uzibu wao biyari agenda kurumberi ya kurumberu wa mchala Alex Waiso Mfumbiro akaongeza kwa kenyini kwa mku biyari nabu na baka parking abu bati mbitunde biyena kawa ni vahimilize motoka ni vahimusika ambula bamu tuwala mbukambwe wamulaba wana wabama mbuliaba manene nyo wani ino mwara wamuita amida yano kureception wabaya gara kwenkana noyo manene nyo kana katunutu nuweka tiyo abasajja wakute mundu nemi gimila wala bamu tuwala onoko urwaje wa msesemye na ye mula wa mchala watu acha agenda maso na kupocha nebiundu ni trauma so vye vyo no mkulu yada geza kutunyunyula

0: anak. Mawanji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdul Nasir open main drug store.
0: Agambati Abdul Nasir.
1: Alhamdulillah wa deburonji.
0: Mgana
1: ngejona sala kusala kuronga, mgana ngemaria mbisi wa ya gama, ntia chika gomundo kuwerangu, sala kukuredu ya fena. Allahumma ruhamna al-muslimina wal-muslimati, wal-mu'mina wal-mu'minati, wal-kantina wal-kantati, wal-swadikina wal-swadikati, wal-swadirina wal-swadirati, wal-khashiina wal-khashiati, wal-mutaswadikina wal-mutaswadikati, wal-swaimina wal-swaimati. Allahumma igifirra hayina, wa mayitina, wa shahidina, wa ghaibina, وصغرنا وقبرنا وذقرنا والأنثى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مغانا عند جونا سوى تقوي عند نيو مغانا عند نيانزو كوانتي نقول زمان نيو تقولي زا
0: أي
1: أكبر بابا مرو تبارو سيدا نام كوجيا ناوي
0: ولي ودا وتاتا
1: بعد نام كوجيا نيم غانا عند كواسكا
0: إمبيرا ينومانا ماما
1: Mgana angori bize nyo.
0: Yebo bibera mnangi.
1: Mgana ya kunja kusongere ziri uwe nso yunga juwa ilo yoke la kero unakube guro. Allah sasire seka mzata ya rapi.
0: Mzei wangoyo.
1: Ya yoke la angana kantipa nange. Peti kui nabi fobili ya mmire. Katua uri kato kando sadi prime minister ndo za yari kongo kanti ya uwe buze mkudanji. Bane taba sila mtiki. Tekini na mugabo mugu angari nyo. Nakuwaza nyumu nange, tuteka mune tulonda president. Na yumu nange, tukwa kone chiteshi gen mere. Nakuwaza angafaba, sida muganda wangi kuwa.
0: Okay.
1: Banga liyoma langa, tutu wate, erodu wabaya azimba chachi, azimba chino, ena itorio mune nate kamu. Efe, kwa kuzimbo mzikiti, tuina foundation, kuzimba sonori yabu siramu, petu itani. Kale, tukababa na kwa vukonso nge, yeso nga te president mkampa siwa yogira, ndi tuse tukaya kusula mawanga na madini. Ya chitukubiriza nyo na ye, tukaba na kwa vunga sike yifebili ya merevyo. Ndaba antipuli wala.
0: Okay.
1: Mwana sawa kutuke lako mkana ngejona.
0: Okay.
1: Dr. Yasini Zuwa. Haji Muhammad Zuwa. Ajati Sobura, mchala hadidi ya kamenga, basiwa mba msikiti Sobura bwona. Habe dile mamba bwona bwa jabiri kibule nsembe omuchala wange atukunda zahara.
0: Okay. Salamu
1: alaikum wa rahmatullahi abu nafi yokube mende wa kisufi.
0: Agamba tia mganda ange Kim alimuchibuga hangali wanyuku wantu kuolingo uliza pale femi. Agamba tia mganda ange Ashraf Kawalia alimuchibuga Dubai wani yuko wanto gubile na pale FM. Awali mchibuka budabi Said Zia Wansao. Nenge chitufu jiji Gufuzi ufuse vio ufuzi Saji ama ze kula hida Nimuduali dote yatu use Omsaji ama ze kula hida wepepo Neba mtusuza umudualido. Nemudualido teyatu usi. Mwe. Uganda Zab. Chukaba kulaga. Teneche chifochaba demu. Iyachiri mwera. Na iya itao. Buatio. Machiteke ila. Yali by election na jango mkulembeze eyachirimu ya fa accident obisanga wana mu Uganda eyachirimu ya fa accident kati unaze kwesimbao na wangula bulonja akaruruke na ingira akaruru abantu ne bakamocha munanga eranga yetegikira nokubera speaker. Nchisangane, Uganda. Sajevu deka. Ngatali mumbere tisenyo. Yatu sewe wadibara hirira. Nganomuka waka mbake. Omugamba bambi yogera. Maino limburu nalimpuliza kuruwa mkwano kwange kasuku neyafa. Gamba bambi kasuku yogera. Yagenda kusharu na kuunga mkwano je. Na mugamba wali yaka wange yuwaguluko gera. Antulibamu wakanya antinawe bivee kebi. Na waga munanga akawanga kogera. Umba akawanga kareka manyono ngachali wako. Choka akawanga kamugamba munanga toyogera anga biola bieno. Yera babu wakunga haba tuzebo kuchalo. Tenu wali akawanga kogera. Antamano batu usayo. Akawanga ni kagano kogera. Na akagamba bambi kawanga yogera. Mkwano gwange tumvamu. Abantu bamugamba kati nga tekwogera. Omusajja yakanya kuba kawanga nga tekwogera. Bananga abantu bakuba kasuku. Bamukuba lwa bulimba. Ninga yali ayogera bituufu nti munange kawanga. Kawanga kali kwogera. Okitegeera. Kati mu mbeera bwetyo. Omwana. Watu saa kutati senta. Mugamba yogera nga tayatu la chigambo. Mama akanya mugamba la ira. Kari la ira tudeye ko umule. E chigambo nga atandi ko bifurumia. Nga yogera. Muka abaka mbaka mbake. Ira ne wako wengaro ntavi mazeya. Tebate gedenti yawa dawa sibula. Mudusa okumutusa mudwaliro Mungu teyamuganyiza na kutuuka bwati omugagga nanyuka obulamu bw'ensi eno abalabire wala bagamba nti kano kafuusi kagenderere abantu be wakiso aha ebyobufuzi kirayo kamitaddemu bingi ngedemo bukodi bunji ate munango oli wajira nga yogera natuka ngada kya sobola kuogera tinafa babirengerere wala tubatuhera likirira tuka no gamba lwachi lwachi just atari na MP kate ekifo ekyombuza ani yakigula oyache yagaliza yeka ani yo Gwenga wagula wawo gatizi sivao. Mba siri uteri mulaladao. Ata ono. Yongero basavida. Na mengabu mwesavida. Kube nsi wetu seyo. Chira vika wegenda. Eri kubi kokojo. Mba wanji.
2: Awalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siyo cha mkati wangi.
0: Ndivu njo gambo tiasivu.
2: Ni mweza kipengu kuweleza.
0: Munga achatu kumea.
2: Orana ibodegadi wacha agulanyo murangi ya katili Gabri Rahmani ya sezi pensanji.
0: Na kufunye bulonji ibodegadi wacha agulanyo.
2: Sima nye entereza radio paro.
0: Ah, okay.
2: Eno, kuhude wa kumacha.
0: Hmm.
2: Tuangira nyo okubiriza abazadda abawelera.
0: Hmm.
2: Ichama zimebaba tuwalaba na abateki masumiru agedini.
0: Hmm.
2: Kwangi dini no muntu kuwabira mu dini abira wankizo
0: okay
2: nokusali wasali rwantu wabao wagamba ngagenda college kintu naga ine yechino niza chikola ati wabana nengira batyanze mtabani waji suna eno bere sana gana ko bwetyo biza nyaba zadde okuteeka abana ku masumira ge dini
0: babere mu dini
2: abere mu dini nabana bibawerera
0: okay
2: ati nabo babere bakisa nnyo nnyo alime kutta sente za bakadde baabwe kubanga kati okuwerera kwenna kuzino omuntu asala kibanja okuwerera omwana nabo beekubirize alime kutta sente za bakadde we wunyina asaze ekibanja okuwerera omwana kizibu nnyo ate omwana okumaliriza okusoma akola akizzeewo watabe okusaasira kwa Mungu
0: tebatera bizaawo
2: omulendo gwa Museveni guno Mungu atusasire kadde wange nsaba kutumirako
0: tumirako babiri tuve wano
2: yakutandika ne meya w'ekibuga kyengera tawuni kase yavaako oba eyawummula Samasasi Mulumba wa Lukaga
0: okay
2: yentumirako omukulu Richard Muwonge oyo naye bamuba akalulu
0: musajja wange wawo emaya
2: emaya
0: aine erinnya ery'ekizungu eryo Woodrich. We boy, akaluru kasinga uba chisi maina kumanya. Ilaba atumua besi mbo mwaka kumwaka. Maina amanyi bambi. Maina amanyi. Maina amanyi. Wabana kaluroka ingira sajibatu na mayumba nibatu nda masumiro abamba tunde na mwenye binti vitali vya wenatu na umuzikiti kwa abandu alioka ingira kaluru chukate chenako nibata kuwangula nibakuba bubi. No, we don't go for me from Sumio. Funda Gonga Waku Wangu day. Our Waka Parliament, but this is our immediate day. Never Nanga Ugandan, never Nang. Era Uganda Zabu, Wagaraka was of Kurim Bizov to Twara, Basaja Mutkozi Brunch. Omuntu na imidia na kola prani ya abantu chinana ntibibaino kubera kumukolo. Na yene bakulaga ntichiamanu omukolo ati ya isa abantu bitano. Sina chindi kuingilo lukaga. Chiamanu omukolo webale. Eno parlamentu rifa tujinyumi yako. Bate kikira abantu chinana ngebaino kubera mu parlamentu. Na yetu ina wabaka wa ingiru lukaga muparlamenti ya Uganda. Aba nabate saba imiride. Ale MPU. Uba mwaka fana nye MPU nga ya imiride. Banabate roku ele itareti muparlamenti. Banangi. Nese walijisoma kumbia fayo. Ebise ilibyo. Kwa ina saba ruanyize excellence Robert Shah. Anji.
3: Nangu.
0: Mwanji tatu.
3: Ochari yo.
0: Yee, njendino.
3: Ala yewa lo kukuma.
0: Nisibu na yewa lo kukuma.
3: Mwana Uganda yo changa tanuri.
0: Yee, yeah, matafari.
3: Mkugambi, wadula vieko tanuri unge niyose.
0: Nisibu.
3: Kinga vana, wabira mulubuto bandi, tukubitenga bandi, tuwe mbuzenga kwebu, za kubanawa wafulu, manti Uganda chirikitia, bandi wa Gambia, ntibana ite mojia uendera tena terera.
0: Okay.
3: Kewa za, bajaja wa fe, watata wa fe, wadeala ya bajulula. Na hii Uganda bubaji, tuzali la mtibu eri ya chuka. Erinya lyange nze Salongo Umali wa Serungu ya Kosovo menda tuli bumukolazi. Muganda ange jona Erungu ya Kosovo getukaba getukomba.
0: Kichate.
3: Olwa abantu obwavu bubaluma jona. Jona oyita ku mukyala nga mulungi alabika bulungi naye nga agenda yeyogeza. N'ogamba kiki kino. Nokuwa no mkachala no ba kamukwa na voti mudakika nga biri nga kamukwa na mudakika tano na kubulire bizibu yabye byona byona nga nyumba ya tata we ya mama we bendo kukwa ubakire kanga tena kwa namani nja kugwa mu jona
0: okay
3: jona ndera ambi jona basukali tokalaba nti kali ku 10 nya ayo omuntu okufuna ako okulya ako akokuze ye mimwa ikuchayo babiki jona muganda ngendera ambi
0: okay
3: ala alitujukira nga bwomanyi nti obusiramu butugamba omuntu abeera okumpi n'amazima ayimira ku mazima ala abeera kumpi naye ala alitujukira ne bagaddafi baali b'amaanyi maama sebate ebyakutumidde
0: okay
3: waliwo muganda wange muwonge muwawino kyankaga empungo wa kiso waliwo gawunya buwunya ebusega waliwo kasoli juma nenda kuzaako muzayi wange afanda empima ebukoto
0: okay
3: owamu ne baganda bange ne bamama bange
0: nenda
3: kusembyayo mukyala wange omulungi n'alonga amina nakanwaki yebalira eddala okunterawo ezzadde namulimba bingi nga amukwana naye ndere
0: ekyagane olisekawere
3: nkugambye ndina kawere nazza ku balongo ate era balongo be baddako era nazzawo abalongo abalala
0: gwena kawere
3: abalongo abalala bakaddawo bakamala wiiki ng'emu n'ekitundu
0: kale nakawere
3: muganda wange jona
0: bwoka
3: abaga enkomba naye uganda fena fena tuli mu buwambe nze saalongo omumaali waswerungu ja kosovo
0: kale sibo ate bwoba oyogedde ndoli nakawere wano bankolawo ki
4: athan ku 1999 Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies nga baliwo mune
5: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssennyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
4: nga baliwo mune
6: Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery, primary ne secondary gabawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaviibweru basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalapu mu sabia idadi kusethanawi basomesa sciences arts computer n'ebyemikono
7: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa allah okusaasira kwa allah kubeere ku ye n'emirembe idha sami'tumul muadhin bwe mba muwulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almuadhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba kuno kwe kwazina kwa salatu lfajir ku Pal FM
8: Allahu akbar Allah

0: Arsenal okuruzinga fine eyokubiri na nzinga government ibera project njoinzo okujango kokonye njoza team the tinzo okubira ke byokurabira ko eziwangu de chikopo kino inzo okweta man city ngechiwangula ndi Arsenal ya biri mukaga ne team ezali mu Bulaya ti ali kumpi nyo ngeno ene bakubwokunda team ze biri obesatu mu Bulaya ezisingo ozilabiko burungi Arsenal ina wogiteeka mwesatu ne mu biri mukaga wesinga nanga teinzo okutabira mwezo timu ebiri busatu ezisoka nwankubadia kwa fine ne Barcelona ndi timu za aluweza ama ino kumushani ya amaye tekitegeza anti Arsenal ina kulemeza amu ndi nga manisu ya kola nga chelisu ya kola ndi kwebela wao jango kube semifinal okube final okube semifinal ogenda kwesinga nanga suni okusatu edako maso osobola okuja ono okuma oku final no osobola okubira
1: nga doza liver de dene biri mukaga
0: biri mukaga
1: paka kati no toka ku final
0: binje bise
2: na Klopp yalemeza
0: ekimo kuchira ganti tiyali net tiyali teke for European glory kichiri bribang iliyo kwanga timu ezizenga zibati wanga mshopo chino ngola PSG nti jende kuba ku final nesigalanga we iliyo era ko ifuna mukisoka ma final ndala ngikola chi ngi wanga kwaze maniste ndi zibera waonga zi Bayern kiri si ajikuba nemera waonga ikonkona niyo ko maone kola chi ni chiwangula so Arsenal kibali nokola one final ya ganyi kibate kedo kuba kati ngaba promisera chino kubera waonga bakonkona bawo tuna team mu Bulaya nga wezifanagana ndi asa njita kongira mapesa marala kunyweza squad ngayi bachikola
2: yes.
0: Ndi kati ate uvunazi wabugezeko asa nulie bade etunia nye waka neka uvunazi wabugezechi
1: bukende de wakechi kupachiride
0: waka ya kende za pressure ye waka kati Mubulaya wana ino kubira kubia approving ila pressure genda na ye kumuko singa chukua tuka nti ila kubira kama pesa gakulachi tunabia mtuwa wabaza nyaba tuka niwa beranga kumanga omuza nyua big stage ndo tumula bika ya vez
2: Yes.
0: Yemu mbele ku big stage ajja kubera ku maka jakola.
2: Hey.
0: Yua big stage. Mtu naye twabye mu batu kongola ku big stage. Ngalete asene bayimirira ko nyo.
2: Yes.
0: Bukaye kubaya gena mas no funa muka injeri afuna mu setback. Tadde nga mukwa chiri akola chi. Chiri akuwa. So chwa chitegeza anti oyino ku kwa demadweke yaze. Ne oyino kubanga ntacho chiroza ku ngogena mukatali. Kuba katase ne efusa timu ndala. Si timu zine za bulijjo ezigenda okweta babuta mu chikopo.
1: Si Manchester.
0: Nedda te Manchester yo. Ari ku rumba timu ya abanze.
1: Seru bi banda cha akola bila ko.
2: Kati bava kuulira.
0: So timu ya Arsenal ka timu evuga nyangeze mu chikopo. Okube finals oyino kusigala ngu okonkona ndi chiza kugana sio nyeja nokuba semi final ne dake yoku tajja mtu kusubira ku final chikopo soko kole chi ochiwangule ndi aba timu ezige ngoje ko timu ya Atletico Madrid ebaddewo ne konkona ne bijirema ne timu ezige za ko konkona awu ne zibirawo esiga zigenze mas nokubira ku bizi wangula kati asine na sigala ngi okonkona bwenda konkone nnyo tumanya
1: ndoza consistency eyo wetu baina kusigaza nga balemeza muko kubanga nga otuna squad ya bwe bayira mu kasera kano sizi mu squad zo izo kubanga yogera konti embe kubula zeta mu kaba bavuka batono nyo kubanga basigala huko atinga bacha ine mbavu ne kilabu ya moto ya mwangu deke chi kupo timu ya PSG na ye chali wonga ruise nwe kati one squad je bayina bacha asoro kubanga bakoma wira
0: tena tunude ku ntebe za timu zo nga bamaze soma 10 no mabatanika ngana basi no ina yes. Bazinyi barunji ko singa ku ntebe
1: options yes
0: ngandaba munji ko singa lingamba
1: era wotina gagamwe dachika sa zebade bongedde mukonga PSG de bela avudde ku kisawe kivicha valskeri avudde ko ku kisawe vitinya avudde ko mutunda bazenji basu ne basu do kubanga baleta muko bulimya badda manyinti zine dachike 15 PSG kaso do kubanga jamu mapesa ako asina ino kuba ainzo kupera ko cha ainzo kubanga akulobo kutebo mpira ne echa aganye mu konti atita badda ino kuchusa approach yeso jukoseza mu dachike ekyenda kubana abasajja ababadde fear factors abotia waneno nti baba jeko kubaga mu yatu sengo laba nti rebalanced PSG ne RS team kumpi ringe yo kubiri kanasi na RS team ringe yo kulinga game rebalanced nga osoro kweta mu mpira no guta no sokwa no nonye goal nendo za mu konti yasigadde kuchiti yabadde yeche yajide ko na ko rumu okusamba era ne chimukolera na agenda mu penalties so aseno simanyi lwachi abawagizi badde betaganye chikopo kino kubanga bawangula dabo because azendoza mukonti lijije bawangula mu campaign yawe ebadde kuwa statement yama nge humba humba byo na nokutoba kwa wade bayise mu campaign kumpinga satu emabega lijje yokayoka nti lijje ngo jiwangu de esoro kuwa step ahead okuba kuchicho gendo kubanga okola kula because

0: Dani kuchukumusi mkutini zimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisi mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سوف كتنسوا مريدا على FM الكل اليوم
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أملون جاتولي زاكو بار FM ويبارك بانغا تهوي كوميدي كونزي أحمد أسين تومبو سبوليبا أنغابلي جو أكبانغا تهوي مباويزا برنامج يا فيتي ساني دي دالا أميكولو جافجر تامبلي رامو ويبارك بانغا تهوي مريم مباري Mwibali kwa gara Palo FM. Kare, asoko kusasira kwa wafunye bizo yivitalibi mu, abaluaziza wafiridwa. Mbira yunajua itamunge kunyigiriza, tukusasira kunyo. Ate kwa wafunye bidu unji, uwe kwa semu kama katonda. Kuruwa mkade wange, shirika keto, tudeo kubanga tutuwa weleza, unakuruwa lero, chechi sani de, mbira yunahna yenga. Tusasira kwa wafunye bizo yivitalibi mu, abaluaziza. Ngabuli jo, tuwela tuwa weleza bintu ebi nja ulo. Ane tubanga ate amuba akoche muyiga amwe ababa batuliriza mombere eyo onakolwa lero mukirize tugenda kubanga tulaba songegenda kuba ntono mu nayinga atebera nene ani atekedwa okubanga agaba omwana ani atekedwa okubanga agaba omwana anadala omwana omuwala kutugenda okutambulira ompola mpola ani atekedwa okubanga agaba omwana kutugenda okutambulira era tugenda kumanya ani agaba dirwa ino gaba biche bitekedwa okuba one bisigadde insha Allah tugenda okutambulira nenga twongero bebaza amwe mwena ababira ko mumbere eyo mwe bali kubanga ate muuliza Par FM nako mukirize na mu mikoro ja fejino tubamu no buyinza na yengo buyinzo obo na dala mu mikolo jaffe na dala mukolo go kwanjula buyinzo obuvawa nti tata kazala mwana yomu ayino buyinza obusokerwako tata zwala omwana yomu ayino buyinza obusokerwako okubanga ate ya towa oda na gamba kakati nze nyino okola wedne we twali mulala nabala we bali naye tata wabatali wasolo gabo buyinza na yenge soka asokirwa ko dala aye mukadde tata azala omwana omwala ayino buyinza obusokirwa ko na gamba nti nze ino nze mpadde omwala wange aberenga agenda afumbirwe nuna songeyo tugenda kubanga tulaba bali bameka abatekeddwa era tata wabatali wana kadoi wabatali wana atekeddwa mbona tugenda kubanga tubalaba awo nno nayo wojjo kuva awo kube ku simu masaawo obeko kyobuuza anadala ku nsonga gye tuliko ani atekeddwa okubanga agaba omwana omuwala mu maka oba mu nyumba eyo yennyini ebekoleddwa mu omukolo. Kale omuntu asooka okubanga omukulu asooka okubanga ateekeddwa okubanga agaba omuwala yabeera taata. Taata yazaala omwana omuwala. Taata yazaala omwana omuwala era oyo gwe muto omukulu okuba nti agaba mu muwala we. Taata yakkiriza nti mpaddeyo muwala wange ne muwa omwami n'abeera ng'ate amuwasa era taata yayogera ebigambo by'alina okwogera ne kubagatta okuba kuwoowa alina okubeerawo. Okuleka okuleka bitugenda okwogerako awo taata aba taliiwo aho omulala asobola okuba ng'ate atuula mu ntebe y'omukadde naye nga omuntu omukulu asookerwako yabeera daddy taata azaala omwana omuwala ye mukulu omukulu okuba nga agaba omwana. Omuntu owookubiri taata wabanga taliiwo mu kaseera ako tuba n'omuntu omulala asobola okuba nga ate ayambako oba agaba omwana oyo muganda wa taata. Abeera muganda wa taata, abeera mukulu we oba mutoowe kwabo. Abeera mukulu we oba mutoowe. Taata kazaala mwana wataliiwo kitegeeza muganda wa taata asobola okuba nga atuula mu ntebe eyo yennyini n'agaba omwana omuwala. Oyo muganda w'abataata abataliiwo era tuba n'omuntu omulala asobola okuba oba agaba omuntu agaba omuwala yaliwa. Tulina omuko naye akkirizibwa nga bataata tebaliiwo. Omuko akkirizibwa okuba nga ayitula mu ntebe ya taata n'abanga agaba omwana omuwala. Omuko yaliwa ye mwannyina w'omuwala. Muganda mwannyina w'omuwala akkirizibwa okugaba nga bataata tebaliiwo oba si kyekyo nga bataata bamuwadde obuyinza. Bataata bayinza okuba nga for example nti taata ayinza okuba taliiwo ng'ambe taata ali Kampala wano naye omukolo ogenda kubeera Mbalala nga taata ajja kusobola kugenda Mbalala ng'agenda kuba nga ate ayinamu obukosefukosefu naye ng'ate omwana omulenzi gy'ali eri Mbalala omukolo gye kugenda okubeera. Kitegeeza ki? Nti taata akwata obuyinza n'okuba nga akubye essimu ne waba awandiise buwandiisi obuyinza obwabuwaayo n'agamba nti obuyinza amuwadde mutabani wange abeere ng'agaba mwannyina sole ng'abeere ng'agaba agaba omwana omuwala oyo akkirize then basobola obbawoowa akula obuyinza bwa taata n'abeera ng'ate omwana afuawo agenda nga taata akkiriza awaddeyo obuyinza naye nga buwadde mutabani we okubanga yatudde mu ntebe. Ebintu ebyo bya mirundi ebiri nti taata oluvannyuma lwa byonna taata ayinza okubanga yafa ng'omwana oyo omulenzi yaliwo nga ye musika kubanga ye chairman wa banne asobola okutuula mu ntebe n'abeera ng'ate agaba omwana omuwala. Ne taata gwe nabagambye omukulu oba omuto naye nga muganda wa taata naye akkirizibwa okutuula mu ntebe eyo n'awaayo obuyinza oba ne bawoowa omuwala oyo n'abeera ng'agenda mu bufumbo naye nga taata yawaddeyo abaddeyo mu mbeera eyo. Omuntu omulala ateekeddwa okuba nga atuula mu ntebe eyo oba agaba omwana omuwala ye jajja Kiigwe njogerako. Twongera obbeebaza mwe abatuuliza mwe bali kubanga ate kwe muli mwe bali ennyo mwe balire eddala jajja gwe njogerako oyo yuno ye jajja azaala taata ate oyo mukulu nnyo nga bali takimanya mpuliriza ku Pale FM abadde takimanyi nti jajja mukulu nnyo azaala taata nnyo nnyini ddala oyo nno mukulu nnyo musonga ate ye taata ne waba waali omuko ne waba waali n'abalala bonna nga we bali jajja ate ye ajja butereevu lwaki obala musembezaayo jajja ono azaala taata ye ate mukulu nnyo wagambira nti ensonga nze ngendo zituulamu wallahi tolina woganira era abeera ng'ate ensonga zonna azimala ziri abiri mukaaga ezaketa ku ssaawa 10 twongera obbeebaza mu abatuuliza ku Pale FM. Mzee Ahmada Ssentumbwe Ssewuliba nga bulijjo okuba ng'ate ambaweereza ne mukadde wange asobodde kubaawo mponapona naye nga tujja kutambula anoona ensonga eyo mbagambye jajja aba muntu mukulu nnyo. Oyo jajja azaala ani? Azaala taata oba azaala bataata bonna abazalo muwala oyo ye awatulira mu ntebe tewali amusonga muna lugalo yaga ya, awaya ya akirizibwa okole echo na yeyo omuku bakirizibwa okubanga atebagaba omwana omuwala insha Allah na dala mikolo ja fejino ejo kwanjula nembaga na yewali yulije tulimu mikolo ja feje tubera mu jadini ejo busilamu tata akirizibwa jaja akirizibwa okubanga agaba omuka akirizibwa ne batata abalala bano batata abalala nabo atera ne tata yenyini nyini ne wabera wao mga atudao nagamba awinza ambuwadde ambuwadde tata gundi dero gwogendo gaba kitegeza ki ebisale bisinga tata bano to delegate okubanga bawayo obuyinza mu mbere eyo baba ate bagamba nti basobola kola kintu ekyo tulina mu okuyunga oluganda obugatto oluganda nti tovola ebisale bisinga nti omwana omuwala for example sister wange nze wango amada sentumbwe sister wange wabagenda okufumbirwa mu nyumba ya Haji Abdallah Sebuliba simu emuva omuko oba chenjogera atuliza mukitegera mu nyumba yange mu nyumba yafe ya tata wanga Haji Abdallah Sebuliba nga mu sister wanga agenda kufumbirwa simu emuva omuko omuko amujja mu nyumba endala for example agenda mu nyumba ya Haji Kauma wana agenda mu nyumba ya Shein Sereko wana agenda mu nyumba ya Haji Magalo baji Kuseni ne bajjayo muganda wa fo mulenzi najja naberanga agaba ngagaba muko muwangagaba sister wafe abero muko ibe nabe nabibabiragachi bibabiraga ruganda newe kuba kwas newe kubanga cha senga ngatwagala senga senga tatera kuberanga ate naye aba mu nyumba emunti wabere limu newa kubadde kisoboka yesenga tachina buzibu naye bisere bisinga tuba tukirizibwa kubanga tuleta muko omuko oba omulenzi naye na mumutata mutato omulala najja naberanga omuko naberanga ate atula muntu agaba mwanyina foyo tuba tuyunga Luganda yani kino kisigala kyekimu mu mbeere eyo eyokuba nti batata asobola okudelegating omuntu yenna natula mu ntebe n'agamba akakati muganda wange gwogenda okubataata w'olunaku nwankubadenze wendi naye gwogenda okubata atawolu naku era gwogenda okubanga bakuwowa ne muwala wangoyo tata bataganye buganyi wabula ayungo Luganda nga mukimanyi ayungo Luganda ate kibakikola nyama kulu okubanga ayu agato Luganda olwo mu baganda be naberanga batambuza ensonga eyo be bantu abo benjogeddeko mubera mu tata yennyini kazala mwana mubera mu batata abalala omutobo omukulu mubera mu jajja mubera mu nomuko nomwana omulenzi omwana omulenzi naye asobola okubanga ate abeerawo mu kaseera ako insha Allah naberanga ate ensonga azitambuza bulungi none ensonga eyo natukwebaza gwe atuwuliriza ku Radio Pal webale nnyo webalire ddala okubanga ate ensonga zitambula kale mukirize mu kaseera kano ate tugenda kubanga tukomawo mu dakiika ntono nnyo ashugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukomewo ate tulabe nga bitambula inshallah.
5: Gwe nanga olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandiki ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina kyamaanyi kyokoze weetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63 noti 8-55 oba noti 78-74-93
6: Obani ya chinkola, nemburamu n'omwana ina digiri, na ye kade katunda alibaramura.
2: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary, ne secondary. Gaba wala n'abalenzi, abekisulo n'abavibweru. Nga mu bigezo bya UNEB kono eby'eddiini eby'omwaka oguwedde. Be basinze mu Luwero district yonna. Nga bayizi baabwe aba P7, senior 4 ne senior 6 bonna bafuna first grade zokka. Nga ne ku mulundi guno bagenda kukikola. Basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'Oluwarabu mu Sabian. Idadi kusefana we. Nga bayizi Abayinza ba secondary abata somanga kudini balina ukilasi zaabwe mushoba gym basomesa sciences arts computer nebye mikono ngabayino muzikiti gagadde ku somero okuwandika abayiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zidderwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo wireze WhatsApp ku 0732 533 788 oba ku 0705 1065 229
7: okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukulu gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7 5 4 19 fuuka munnamawulire ddako Nepal FM.
8: Ne wakubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala okusoma, tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu. Jangu otugatteko mu lusoma luno. Tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzungu, bakery, okola keki, emigaati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walune half basari, eliaba isti kumi abanasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
9: Tusangibwa Old Kampala. Kumatini Road, Echenguru wa City Oil. Kutagi Hotel. Ye Apple Skills Institute. Ne Nol Dubai Foundation.
10: Baka wakada! Kasangwa wo! Haba kenku fumbutale wensi yona! Baita ba waipi, eh? Obabe mbuzi! Bakulele chita wanga umu kwanga. Oko yokulunda obuzi obutakula Wega kutandika famu yembuze yorulio Atenga zizito wange njavu Zizino bazirese Ozisanga mu YPF Farms Atengwa tainataka Toinabude Ewa mababi babadesiri Oba wakowo kwele gane banaiba Jangu YPF kulundi de Wega kusomeso kukuke mbulunzi Na wewe wadi sekati Bakumina kukusero msambu 07 000 07 nya Oba 0 msambu msambu nya Satu emu satu Tano tane emu Bachari yego ku YPF building rubaga road Ninansa na naluvule ku stage na wayagale takeri okupangisa olundireko oboli mireko YPA ebimala school fees akutawanya wadiso mwana wolero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okubamu nkumi bili mumu nana
11: Jaja!
12: Wengi!
11: Nezu dedua lileli omlebe bagendo kebe ya tuge wakujamu kweji.
12: Waa, zinako webi ntubi okutu wala mwalu waliwa. Nibafu mitaka iso.
11: Jaja bino sibi ampiso.
12: Hey!
11: Oyi ingire chuma neba kebe la kufaku mtuwe paka kubigere.
12: Vwa, chisoboka.
11: Chisoboka.
12: Habeba liwa.
11: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707
12: 8 1174. Hey, hey. Jedwin is
11: 0754 666 327.
12: Mufuze, nzanago lungereza ndumani. 0 musanvu 0. Nsanvu mumunana. Kuminemu. Nsanvu munya. Ne 0 musanvu 5 nya. Nkaga mumukaga. Nkaga musatu. Abiri mumusanvu. Tugende katika bajedi nubayizo kugara umana.
13: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
14: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
4: Kare, Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulikira dala mbulango wakamba baffe atera bali kubanga ochauliza Radio Pa bali kubanga ko linza Ahmada Ssentumbwe anga bulijjo tuli ku nsonga je tuli mukwejjukanyako ani atekeddwa okubanga tuula mu ntebe ya taata oba ani atekeddwa okubanga taata wabataliiwo ani asobola okubanga agaba omwana omuwala oyo oba muwaayo n'agamba nze muwaddeyo oba mamuwoowa n'omwana omulenzi oyo aze okusaba okuzaalibwa tubagambye oba mbategeezezza nti taata kazaala mwana yasooka oyo wabanga ate tasobodde kubaawo taata omuto oba omukulu ku muganda w'abataata yenna abeerawo akkirizibwa okubanga ate agaba omwana oyo oba azaala omwana oli gwe abazze okusaba okuzaalibwa ne babawoowa naye n'awaayo omwana omuwala nkugambye omuko oba omwana omulenzi naye taata asobola omuwa obukulu nti genda obeere nga ate otuula mu ntebe yange omulala ye jjajja azaala taata jjajja azaala taata omusajja oyo naye obuyinza ate ayina bunene nnyo okubanga naye asobola okutuula mu ntebe eyo n'abeera ng'awaayo omuzzukulu we mu butongole insha allah akkirizibwa omuntu omulala asobola okuba oyo ate ye obuyinza bamuwa buwi batya nti for example oyinza okubanga taata kazaala muwala alhamdulillah nga si musiraamu ngeza bugeza naye ng'ate omwana omuwala yasiramuka era afuna ne mwana munne bonna basiraamu kati taata asobola mukuwoowa wano taata akkiriza nti nzikiriza okuzaala omulenzi oli naye mukuwoowa wano taata awaayo obuyinza oba imaamu waabeerawo n'agamba obuyinza mbuwaddaani mbuwadde imaamu kitegeeza imaamu oba omuntu omulala yina taata gwaba awadde nga musiraamu naye nga taata ye si musiraamu asobola okutuula mu ntebe eyo n'abeera nga akola omukolo ogwo ogw'okubanga babawoowa n'omwana omulenzi naye nga taata yawaddeyo obuyinza anakkiriza nti imaamu oyo yali mu ntebe yange era gwe mpadde obuyinza okubanga bakola omukolo ogwo ogw'okuwoowa ne bawoowa omwana omulenzi naani ne taata n'imaamu n'atuulayo ne taata n'omwana omulenzi ne babeera nga babawoowa n'olwensonga eyo mutegedde be baani abo abateekeddwa okubanga ate bazaala omwana oli oba bakkiriza okuzaala bakubuulidde bonna bonna mbamenye n'olwensonga eyo gwampuliriza ku Pearl FM tekigaana kubanga ate oli eyo n'obaako naawe ky'oyagala okwongerezaako oba okuwabula oba okuteesa n'okubuuza tujja kuba ateera nga tukuddamu osobola okuyita ku nnamba zaffe za bulijjo nobeera ng'okuba ku ssimu n'obaako ky'oteesa naddala ku nsonga gye tuliko muwulidde bateekeddwa okubanga bagaba oba bazaala oba babawoowa baani abateekeddwa okuba nga bawaayo omwana omuwala bonna mboogedde era mbamenye bulungi n'olwensonga eyo emikolo emisiraamu bwegiteekeddwa okubeera ne tubeera ng'ate tetubanga bintu bisalaasalaamu so tukusaba gwali eyo abadde takimanyi nti abadde asuubira waliwo olumu omukolo gwe naliko nagenda ne mbuuza taata aliwa wallahi nga taata taliiwo ne mbabuuza kati ani agenda okutuula mu ntebe ya taata kusaidia maama naŋŋamba taata taliiwo omwana alina okugenda oba atya oba atya era bandeetera kkojja n'atuula mu ntebe nga taata nebagamba kino kyemukoze tekiriiyo naye nga taata gyali teyafa aye tebamugambye oba taata abeeko omuntu gwasindika naye olw'embeera n'enjawuka n'eziri mu maka olayi ekyokyo baakikola so lwe mbagamba bakama baffe abakyala neeba waliwo enjawukana zitya oba zitya ku nsonga ng'eyo mukkirize nga obuvunaanyizibwa budde eri taata abeere nga ate akola emikolo egyo oba agaba muwala we neeba waliwo enjawukana ezenkana zitya mukkirize taata abeere nga atuula mu ntebe ye nga taata oluvannyuma enjawukana kale oba muziina zibeerewo naye nga omutwe omukulu weguli n'olwensonga eyo sobola okuyita ku namba z'essimu n'obeerako ky'obuuza ky'owabula ky'oyongerezaako n'okuba tuba nga ate tutambulira wamu ensonga endala gye nyinza okwogerako ne tulaba nga ate era tuli mu mikolo gyennyini gye tutambuliramu nyina gye nabadde olunaku olwajjo Talize yo masake yo yose luka ya satu se masaka na oyingire yo munda. Na ye chensaba bakama bange na dala omukolo wekubanga mbuli mwo kuwowa kino njagala mukiwulirize bulungi go muuliza wafo mulungi wa Palo FM mukiwulirize bulungi nti tunyoma nyo wakati wamu abagenda okuwasa n'abali eri ne mbanga waliwo communication kusaidi ya abayimamu kino nakirabye ateera enjala mukitwale naddala gwe asuubira okugenda okukola nika ewantu wonna communication between gwagenda okuwasa ne imam enyuma nnyo mbasaba kubasimu oba buuza omukyala gwagenda okuwasa nti imam edi yali wamumpe ku namba ye muwuliziganye naye mwogerezeganye omanye biki byolina okutwala biki byolina okukola biki ebyetaagisa kubanga twatuuse wali nga sente z'okuwoowa alhamdulillah nga teziriiwo babasaba obufaananyi babuuza mwayogera nani nga tewali gwe bayogera naye kati ng'okuwoowa kugenda kubaawo naye nga ebyetaagisa tebiriiwo so wensabira gwampuliriza ku radio ndaffe nennungi radio Pearl age asuubira okuwasa naawe yawasoba asuubira okufumbiza oba okufumbira beera nga okufuna ennamba y'abayimaamu eri gy'ogenda okusaba okuzaalibwa obeere ng'ate oyogera nabo mu mbeera ay'okuba nti muwuliziganya ne bayimaamu abo bakubulire bye baagala kubanga buli kitundu kibeera ku bayimaamu ate era omwana omuwala wakulidde wabeerawo emizikiti tojja kuva eri ogende bugenzi olw'okuba munnange gw'ogenze okuwasa obeere ng'abayambi bayimaamu balina amateeka gaabwe balina nabiki ebibatwala naddala nga bagenda okuwoowa nti wabeerawo sente z'abayimaamu ezolina okutambula nazo nkakasa balina okuba nga bazigamba beera ng'ozimanya bayimaamu beetaagisa ki biki byolina okujja naye bagambe olina okujja n'obufaananyi busatu oba buna n'omuwala alina okuba n'obufaananyi busatu oba buna olina okujja ebiseera ebisinga ebintu ebyo binyuma nnyo buli woba nga ogenda okukola emikolo ng'egyo n'owuliziganya n'omwana omuwala gy'azaalibwa naddala bayimaamu n'omanya embeera bw'ebeera
15: Halo, salamu alaikum.
4: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
15: Mugambo tere kujja sebo.
4: Ye ndi mukama wange. Nawe bali kukuliriza sebo.
15: Olwo nomuleke kumbaka yokuba wameka tubi.
4: E sebo.
15: Kakati nze badde ngamba. Omusika yakola budde kisinga batata baba bakyaliwo abato. Batata nga bakyaliwo. Naye ng'owaffe yafa naye nga owaba okufa banyinaffe webali. Kati entebe eno ekkirizibwa omusika okutuulamu oba abaganda boonu era bakkirizibwa okukolaki
4: okubanga batuula mu ntebe kale teyanza kasubibe banabire nnyo bonnaabwe bali kubanga tebawuliza Palo FM mu butuufu kyobuuza kikulu naye nakyogeddeko nti omwana taata wabanga taliiwo taata mulina okubanga yaleka chairman gwentegeeza yabeera omusika omwana oyo omusika namwogeddeko nti akkirizibwa 100% okubanga akola omukolo ogwo atuula mu ntebe ya taata n'agaba omwana omuwala oba n'agaba mwannyina kubanga abeera mwannyina newankubadde kati entebe gy'aba yali alimu nene akkirizibwa okola emikolo egyo inshaallah naye nga era webale nnyo webali eddala abeekasubya obanda bire bonna nawe Makerere namuŋŋoona nansana bonna mwena bawuliza Palo FM nam amusalaamu warahmatullahi wabarakatu enyama
16: kati nze abuuza sebo nansonyiwa kumbadde ku mashini mulimu abataata abamu abazaala abaana nafuna okukyankalana n'omukyala omwana oyo n'asuulibwa ebbanga lyonna nga taata oyo tamanyi oba omwana alya oba anywa oba asoma oba kiki nebataddamu kuliziganya yadde kati oyo omwana era oyo taata bamuyita n'agaba oba gyakulidde ne bamulabirira be bamugaba kiri kiti ekyo
4: tweyanza egaja tiwe bali kubanga ate owuliza Palo tukkirize tugaane nkyogeddeko awo nti n'enjawukana ne weziba weeziri mu mbeera ya maama ne taata nti oba waliwo enjawukana awo oba omwana yakulira walala oluvannyuma lwa Allah byonna nga tusoose kutunuulira omwana gye yakulira tusooke tutunuulire abaafuuka ensonga ababiri eyali maama ne taata ne babeera nga nze omwana mbeerawo sijja kutunuulira njawukana zaabwawo wakati akkiriza ne wabo mwana ya kulida wa wa ya kulide wa na yeka statu kamu nsonga angewe pa obuyinza buddayo eri tata obuyinza buddayo eri tata kilizo bagana chechisani de chechichiba chisani de ndi tata kazala mwana abeera wo mumbeera yonna nagaba omuwala oyo baba mama baye mbaine nja ukana ne tata obo mwana ya kulida walala yonna yo bino okubeera wo okubanga ate ensonga zitambula inshallah anam.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze sentu mbwa ate njogera nani?
17: Amanya Muhammad Waswa Embuya munakugaga walalwa mpaka elinye party.
4: Eso mukama wange we Embuya.
17: Kati we chitibwa nyine chivuzo chendi mukwebu za mukatono. Nyo program eno yajja na yeye nengeri yetukosa mwezi chile vichindo lusikiba muswala toleke swala no wango tata ganyizi manenga tuina cha chikolera
4: alhamdulillah
17: takati singa mfa memfa anga umfude ndi musilamu obolu singa familia angisi ya bantu wa silamu nenkwata abana wangi nimba obuinza nimbu kwa sa imamu omu zikichio kumfuala nina antivichimwe chikwata kubana bangi chiteyo joli singo mana wangafuno omusajja alira iti mutu wala wa imamu kubana lekanda gide imamu oba alira iti kumutu wala mubanganda
4: zu
17: kama kunta angaza mukaka ndaku mkamangu wechitika
4: kari tuyanze kwe wale nye wale dedala kati nsonge etsoka chavyo na uyinza na dalanga wa wandika mubulamu no gamba baganda bange siba silamu mbona famide jemba mu siba silamu na ye uyinza umwana baranga bali baba fumbirwa abawala abaina kubanga imamu kwasizo uyinza obo alhamdulillah kasto chogera mubulamu bano nole ko buwandike ne wankubadde batata bano toina basulira nti guli musayigo aguli musayigo guino okusigalawo mu mbera yonna abaino okubeerawo nabo ngabajulizi nankubadde obuyinza wabukwasiri kye kye nayogeddeko nti tata osobola okubanga obuyinza obuwadde imamu nogamba imamu geno ntulire kubanga tata toli musilamu naye ate imamu omwana omuwala aleese omusajja omusilamu ate baganda bo bonna bonna si basilamu kati obuyinza ogamba imamu nkuwadde obuyinza abeera nga babawoowa n'omwana oyo omulenzi azze okuwasa muki naye nga tekikujjaako kya taata kiteza bali tekibajjaako kuba nti bataata oba baganda bo basigalawo era batuula mu ntebe ne baba balina ebirawo bye baleeta bataata bagabanako okitegera bagabanako naye nga ayimba obuyinza wabukwasiza imamu era imamu oyo avunaanyizibwa 9-5 at least 5 zino netuzirekera bataata bali abalala mu mbeera eyo anam
18: alo
4: wanjisibo.
18: Assalamu alaikum.
4: Waakum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
18: Nandiku pae.
4: Kuhuli uterevo, yugane Ahmad Asentu mbesebuliba.
18: Kakati mbaze mbuza.
4: Yesebo.
18: Singwa umusaji ya wila zaro
4: umaka.
18: Nengi ya mzala mhara. Nini wa mumu wanavira nga mwana uya mbladenita.
4: Ngomano yori, omano yu umuina.
18: Ngomuina. Mbogo tuto kufumbibwa. Omugaba woyita mulala mwali munyamugaba
4: nga tata oli musilamu n'omwana musilamu alhamdulillah omwana asigala mwana wo newankubadde wakola ensobi okwenenya kusobola okubeerawo era omwana owenenya alla nakusonyiwa mu mbeera eyo naye asigala mwana wo era n'omugaba n'agenda n'omuwa edduwa alhamdulillah asigala mwana wo nam
19: alo
4: sebo.
19: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
19: Seka we wale kuweleza mnange.
4: Na we wale kuweleza sebo.
19: Ono Ismail Tebandeke kona Lukwanga wa Kisu.
4: Ismail Tebandeke sebo. Tuesa.
19: Kati enze kembu za sebo.
4: Yes sebo.
19: Singa omano mandikire balua. Nge balua kusemusaba kuwa mwalao sili muteka obacha teka kubanga nao inamudiza barua.
4: Okay, kari tuyanze ege webali nyabe yo tebandike webali kubanga kuoli chitufu chinyuma nyo kubanga mwano yo mulenzi wabawandise barua na wandika Asalamu alaykum wa rahmatullahi tata nze gundi jeti mpandi sebaruwe no ngasaba okujja makago nakuzumweze wezi tino mwezi weguti esaba wezi tio lunaku weruti nsaba okirize nja kujja nabantu batano babantu 10 akinyuma nyo oyiro kiruba kirungi nyo tata nawe no damu no wandika enti mwana wange nzikiriza okujja makagange nakuzo mwezi kwanga yusele visingana dala mkwanjura mwana inzo kwa galo kujana haba coach 10 nenga gutato ja kusobola uko ukwaniza bako 5 no mungamba abantu be wasabye banji nyo jangu na abantu 5 ekikumi sija kisobola obasi cheto olunaku lwe wasabye wasabye lwa mukaga nakuzo mwezi nga mukaga ali nange nina kensonga sija kusobola nakwezo ezo mujjo lunaku lulala wetu ne wetu no wandika so kinyuma nyo no damu mu mbere eyo no damu ebaruwe eyo atera na uba bujulizi nga oli wetu ogedde ku bujulizi bwo kuwandika nyo bujulizi bwo kuwandika uba bulungi nyo nti bulwo wandika ne mba no bujulizi no ba no bujulizi na ina ba no bujulizi ekyo kikola makulu so okuwandika kulungi era mwana waba wandise baluwa ngesaba okujja okumwanjula oba okumuzaala nawe osobola omuddamu nti mwana wange nkukiriza jangu ku lunaku lwosabye naye mujja abantu 20 benjja okusobola temujja 10 ekyo kyokka kikola amakulu mbeere yo ne mutula ku mmeeza waye waba ayina abantu be 10 ne mutula ku mmeeza ne mulaba engeje muinza kikwasaganyamu kale nkweyanza webale nnyo webalire ddala atwongera obebazamu abatuuliza mbaida kikantono okubanga atemba sibula tubeerenga ate tugenda mu programu endala naye amasimu mukube na
20: Hello.
4: Sebo
20: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: wakum salamu warahmatullahi wabarakatuh
20: simanye mpereza ya mwe rabbi
4: alhamdulillah
20: sawa ala basa sulemu
4: namu ya bawudiza wa we burundi
20: agahuma mini kakati zamani kanga pampita ya haya antazo
4: ya yeah, haya
20: ya nga sinzi ile wanu kuchalo chesita bale
4: chichi dawe cho
20: chino chini kugaya za road nga saidi yeshi wenda wanu uo shambia no injira mundeno hoti
4: eseo
20: kakati chibuza changa chigamba kakati vopo oya gadi omushala nga si musilamu ne mukanya bulungi byonna naye nga bazadde be bali wala naye ne mufuna enjukira zake ne bazadde be ne bakukiriza okola ki okugenda mu maaso n'omukolo gw'okumuwa owooyo kati naye nga tatata we bwaba taliwo naye nakuwa obuvunanyizibwa n'agamba mbakiriza
4: Ekyo soka kya byonna wakuba inakyo ososa okwogera n'ogamba nga si musiraamu sitegedde bulungi nga ne mukkiriziganya byonna mukkiriziganya byonna omuwala oyo ng'agenda kukkiriza akyuke oba ogenda kusigala nga ng'oli musiraamu ye si musiraamu tekitegedde bulungi ekirala nakyogeddeko nti taata obuyinza wabugaba nakyogeddeko nga tuli ku nsonga y'omwana omulenzi nti taata wabanga ali wano Kampala agwe omukolo ugenda kubeera Mbalala nakyogeddeko nga ntandika nti kikkirizibwa tata kkirizibwa to delegate oba nawo obuyinza imamu weyo oba nawo obuyinza omwana omulenzi gwazaala nze kati ng'omwana wange omulenzi gwenzaala nsobola omuwa obuyinza negamba emugamba Hamimu gendo benenga onkiikirira ogabe muwanyoko gwe taata w'olunaku olwo era genda byonna byonna byonna bimale sina kirala kye ngenda kwetaaga so kikkirizibwa era taata bakkiriza mukama wange gwakubye essimu abakadde kasita bakkiriza ne bakuba essimu ne bagamba tukkiriza naye obuyinza tubuwadde imaamu y'aba akwasaganya ensonga eyo alhamdulillah wabeera tewali nnyo mbeera yonna yonna egaana genda mu maaso mu nsonga eyo kale gwasembayo namu
20: abalaikum warahmatu barakatu
4: akumusalaamu warahmatullahi wabarakatu
20: Ewali kuweleza seka.
4: Kale sebo nawe wale kuuliriza.
20: Seka soli juma ni mwabaweza wa sukuru mwa wapa ule sebo sebo.
4: Amina sebo.
20: Mtenzi de chuhatu lere lere sebo siri chambogo.
4: Hey sebo.
20: Chuhula nganye banga dene.
4: Mwendi nage.
20: Nage mkuru nengamba hale. Wesiku makweba zako seka.
4: Alhamdulillah.
20: Ayaka mpa keki satu ngandia keki satu ngeze komu ntuomu.
4: Aitu ja kuongela.
20: Wale kuweleza program bulungi.
4: Amina sebo.
20: Sebo tusimi didala tusawaji wa Allah
4: Amina
20: akutusimi revo liyao sebo
4: Amina
20: tetuwa dene vigambo vingi tusimi obusimi sebo wewa likuweleza
4: Neyanza ge wewa linyo wewa didala umwewa linyo wendangu bina abadeba tulizo baba tuliza na bauliza programu za fezo na amwe bali kubanga ate muberako mukasera kanondo za kadde ko kalabika kaweddeyo akadde ko kaweddeyo mukirize namwe abakubya masimu andoze nsonga muzulide tubali tuogera ku nsonga ani atekeddwa okutuula owogaba omwana omuwala gutubale tuogerako tuogera kwani nani tubogedde nti taata kazala mwana yatekeddwa okubanga yagaba oba bataata abalala baganda ba taata azala omuwala nabo batekeddwa nembagamba jajja omusajja azala taata oyo mukulu nnyo ye yatekeddwa okubanga agaba omwana nembagamba n'omwana omulenzi omuko kamuyita omuko oba omusika oba chairmani w'abanene kesi nga taata taliwo naye ate asobola okutuula mu ntebe ya taata n'agaba omwana omuwala so mu mbeera ng'eyo anembagamba n'omuntu omulala naye ng'omuntu oyo omulala taata yamuwadde obuyinza for example imamu basobola omuwa obuyinza nti imamu tukuwadde obuyinza genda obeerenga ate ogaba omwana oyo kale mukirize tujja kusinkana olunaku olulala naddala olwesana inshaallah mbadde ahmad asentumbwe sebuliba akambagaliza olunaku olulungi assalamu aleikum Lahi wabaraka.
1: Sibyangu Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbi Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchenabweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Ked Natete Bitala Diary Kubitale Natete Kasanga Diary Opposite Kalina Konanywa Kumataga Sibyangu Diary Supply Limited Wojoka Kasa Ntobade Tonywanga Kumata Okumanye Bisingao Zero Musamusamfu Bidi Anamunya Anamumwenda Chenda Mutano Oba Zero Musamfu Munanemo Chinana Mumwenda Asatu Mutano Nkaka Munya Sibyangu Diary Supply Limited
21: Okufidinida Amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire addako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 82 19 fuuka munnamawulire addako ne Pearl FM
22: Uganda Halali Bureau kye kitongole ekyakakasibwa era ekiyina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo nebikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens okuli na bekeri kusa apolo kagwa road wetandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti 7 58 52 noti MMU oba noti nya MNya 233 56 MU Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula kw'ebyo ebitatuukana na mutindo
23: Jettech Security Uganda Limited ye company ehuwa obukuumi obw'obwannannyini tulina abakuumi abatendeka obulungi baina empisa ate nga bamanyi kye bakola tukuwa obukuumi wakaawo ku bizinensi yo abamabanka n'ebitongole eby'enjawulo tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu tukuwa obukuumi ku mukolo gwo ba bodyguard ne lidika tulungamizibwa polisi ya Uganda Jettech Security Uganda Limited tusangibwe ntinda ku matazuwe essimu 0704-004-6609 oba 0755-1012 Jettech Security Uganda Limited Call on us and rest.
0: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo Africa Radio. Tuweze miaka kuminetano. Bedu kuminetano. Bedu. Tukutegeke dempaka. Ezo kufuganya. Mukufuganyo kutumidwa. Pale famous Schools Crani Competition. Inama sumino manji gama zo kwe wandisa.
3: Yesi haba alihuda watuka. Nga tugena kwa mabageno kweta wa mpaka za Quran. Elanga tusubila buwanguzi voka. Saba za debafe. Uvela mkwabu wa manatu wagila.
0: Pale famous Schools Crani Competition. Okufa kusawa munana. Paka sawa mwenda. Eze misana. Monday to Friday. Okuchani kangina kuzo mwezi munana. Omwezi okuwa mukaga. Bili abili mumukaga. Tuninga. Owagile somero dio. Atenga wulia kumarobo za masene kerevu. Agaba izi. Yonanga biwagidwa. Fili Daos. Hija. And Umrah Services Limited.

0: na somesa kiregeza ndi shekhe wa amanye naye al muhimu fenda tuli basilamu just you know biwayi naye nga fenda chitugatta shahada naye tuba tulabye ensobi musaidi eno tulino jiwabula oba musaidi eno tusigalemo ambulira yobuji
1: ati kati ya oli kusirwa
0: tusigalemo oli dinira jemba deko
1: atika saidi jifenda saidi ne saidi by the way bo na wabaji nyo wabako lienso
0: gali shekho mutaina wakili zibo genda wa musa wa muganda watunu ya hadithi za nabi man ata kahina omuntu agende wa omulogo fasa alahu anshei na wako shamubuza fasaddaqahu nakili za biya mugambi faqad kafara bima unzira ala muhammad haba kafu walidewi yaka ku Muhammad. Hecho chokachi mujamu busira maino kudamu na atora shahada. Hale mtu ogenda yobu genzi ntiba mkebele muko. Nabi ya ganti, lam tukbal minhu salatan arubaina. Lam tukbal lahu salatan arubaina yauma. Iswalama kumi ananga Allah tazikiliza.
1: Jasi genda bu genzi kundaku.
0: Naam, waruo sahabi ya sila muka. Wamitani ya Rabbi. Na ye ya gamba ya Rasulallah wa kuna naati al-kuhan. Ngatubade tunasema, ngatubade tugenda kubarogo. Kala la taatihim. Nabi ya mga atodamu tukukulachi. Katigo sheikh, no imira, ya wadena kuledi, yeite, ya obu silamu.
1: Katola baga, itola katika, ya chibuli ya wabomu je, ya wadena kuledi.
0: Ya wadena kuledi, yeite, ya obu silamu.
1: Nga sin silamu.
0: Sin silamu kusinda kubie kwa, tayo diyo ya obu silamu ya kubwa music, kufa kumachapa kawungezi. Wasaidi sheikh mwura magwa yomu kusoka gwari kubusiramu na ye Allah ya singo manyaba jikule mbila sawa zino bara vikabava kumuchi kumuramu katiku ya sobe selezebio kumpe wazi uliruwa bantu orukumi mutuwaro no sobe sebigawi fana na webitu katiku cha chatu so azizani mgafe
1: ndi waluye naku zino omzo ijajja ndi abantu bagi na nibasalamu mutungo mutuwaro gedi kwa mteka konga mkati wa sheikh kubate kaka ichembizi
0: hini program ya wadela hivu sheikh na ufeturu wanu mstudio nga wali wako watu wa kamera nila kutikito kwe vili nga vila hivu katito ina angirijo mwoleleza okujako okuda na yeto onda na gama ntioli miruwa nsele deko
1: necho na chochi sobo
0: na yeto luwa msele deko kwa mteruso wa msele la keda chika kuminatano nga yogira hori miru selera mukantu kadi njogedde bigamoga 10 ne muselera muchimu shegede je wata sabqul lisan shegeza taamada hadha yachigenderede ntawora babajjabo biwa malaika ba Allah kunsa katofana ganya tu abasajja abashiriko abarogono baita ba malaika choku biwa malaika barobo wako alam ghaibi nation terabo wako abo shegede kati so ya tuswaziza nnyo na darafa bali mu kisawe kyeki walimu ya tuswaziza nnyo kuba tubadde tumanye amanyi tugatadde ku bantu batasoma dini ewa banga ne yasoma dini ayogere ebyo kiregeza ne baseka bamukira oba kuba muto kyennene
1: inshallah ndoza tujja ekirungi nti abantu eno program eriwo kuwabula program atutereza abantu badde ku dini yabwe so si kugenda ku ndi watu soja sojo tetu soja chintu chona wade soja radio watu wade tuagala nyo kulaba nga wanda tu awagende ensobi nga tugorola u wanga chigende lirwa kulaba nti abantu bagenda bako li dini ya Allah
0: nela gwe muramwa gwa hiri mkurunga
1: buliyo mtu wana kufuna jana kutula muna favude kutraka chituka katako kolachi okumuita ne kati nakano kankakubuze
0: naam
1: tuende kuchirala ne mwe ba mashekhe nga mwe mute mutu vulako ko nokwata kasimo woti nogandi shekhe fulani
0: naam
1: chiti chino chaze chitia osanga inzo kubanga ade ngintegira ibwatu bwachitegira nga na furusi betuba twategere ibintu nenge nogandi chino mwachitegira kubikola woti
0: nande echokera dala bashekhe tuina mu groups za mirundi ebiri tuina shekhe nga ebisere bisingo mulaba asomesa amazima oshegede nga oraba anti ali kumulamwa okuva mu nsomesa ye nemo ba mu nsobi jakola olusi ku masala agamu kati oyo bwatyo tetusola kuva ne tugamba anti yakoze nsobi mu bantu oyo tumukubire

0: tuma nyanti ya ata ya sere dobe ntegele ya chitege dobe ne mwa muno omulala nga ye kuva ku epaka ku zedi ya so misabifu
1: omuyambi dewa nga mwa mashekhe
0: kati ati sifa wa ino muyamba
1: aniyamiyamba
0: bitongole vya busilamu bebi ino muyamba osegede nebi muyita aba kubaka techiro echironza mufti cheche kulungami ya wangi yari waguru waba seka vuna kati ya ino kubachi tochi mubuli seka yari wakuru ondora walaba atatu kiri denga wa muhita waka chiko ke akakwasa ganya waka ita majini selo ulama akachika katuka pane tulako wa shekha abanji abamanyi niba muhita mpane niba mutuza ngeye bako lakuseko mumusajja mkulu kati na enzi wogamba anzi anzi sina chenzi towa osegede sina chenzi towa.
1: Temu nange mutazi towa kwa temu nange inzo kogele chintu omutu. Nachi ulidanyo.
0: Lwa kubanti fe, lwachi omutu olusi tumutereleza. Nadara wa seka bali kuchukule cho wechi tiyo. Lwachi tubatereleza mu social media wa kumizindaro. Kubanga insobiza webazi kore la mubandu. Kati masala ni katingo ya someseleza ku radio. Kati wakujia we insobiyo nina kudanila ku radio kuya someseleza. Haba muulidebe njini. Nentereze chintu echo na wonga wampulidi. Nyo ngamba mkubile simu. Ya inzo gamba na koze inso vina beya chile simu.
1: Okay.
0: Kati sofe tuluwa ni ila nyaba abantu kusinga ye. Wanga abantu bebanjo kusinga ye.
1: Tuyaza nyonda, tuyazege. No avuza nti ye kato kasimu. Sinzi denakawa. Avuza nti lwachi chino chibuzi lwachi tusala yidi netugena ngane ete tuina che tulide
0: naam
1: no yidi eno ati tujita nankulu
0: naam eso kila dara abasinga bakola ensobi mu kigambo ekyo bagamba nti kusiba nayo kutekuba kusiba kubanga kusiba al-imsak min tulua al-fajr ila ghurubi shams maaniya omuntu okuleka ebyokulya okuva kumacha pake njuba wekulachi.
1: Ewa.
0: Chiba ito kusiba. Kadiso kufi wakanga siri de. Kusawa nyane endi amba sisivi. Kwa wosegede. Kati roachi tugenda tetulide. Eso kila dara. Haka za hadi yu nabiyo sallallahu
1: alaihi wasallam.
0: Kana yagudu yawm alfitri. La yagudu yawm alfitri hata ya akula thalatha tamarati. Nabiti ya kira anga. Kumacha kuna kuraidi alfitri idi ya ramadhani. Kujaunga lide intendi sato. Okura ganti okusiba kwa kozechi.
1: Kwa wede.
0: Kwa wede. Ororuna kuna agenda okusara nga mazo kulia yentende. Karate okuidi la adha. Tiyari yangu okuja honga mazo kusara. Nga mazo kusara chisorochi. Kanechiba nga tuchikora oroku gobeiro mbaka. Sallallahu alayhi wa sallam. Choku bilinti omuntone nsoro jagendo sara. Abirenga jatandikira kwa kulia. Chovora banga tuvumirira babaluisa oyidi labaha nera chiriche tubadde twoga ne baleta chi amani nayo ga ne baleta wetwale kobocha gende
1: atinga walu no kusoroza sente zo
0: shekhe nze na wangalia ko e madina yo nasali yako yidi ezuwela na ye wo na asala yidi e madina wo sali de faji tovao oshekede kasama ro kusala fajiri dachi kangana mutano ze zita wo gendo okula wa muimi yetu sale yidi.
1: Yes.
0: Bona ngabadde wa. Nefe wano gwafuka mukoro gwa soroza sente mukoro gwa bya ufuzi. Kati bakalubiriza abantu. Naye alhamdulillah baganda wafe abatawhid wali abasumali. Bati listi bo bagenze bakitereza n'abantu babalabira. Wali sawa emne de chikangana mutano yide we imirido.
1: Mwana mutano.
0: Naam. Kali ne muziki teje mujigenza gichikopa.
1: Mujichusa kwa kati jisinga. Jiti ya kubira sawa bidi. Tasuka sawa bidi.
0: Na hiruli, kari walo mziki kwa fao kukurubiri ya waseka wala kilao. Mwinzo ingiro mkaga kumusawa. Wase gina.
1: Kwa wache asumesa kubandu. Takibirati ya mduga nitu ina kuleta takibirati. Nyizibirao nyinji.
0: Wadezibirao nyinji na ye. Tuino kula hadha ebira zaabantu. Ahwalu al-musallin. Fiqhu sala. Mura'atu ahwalu al-musallin. Okay. Tuino tunuyembira za basaze.
1: Mm.
0: Muli mulinga embuzi ji yategeso okusala zimvaze ekyemisana lwacho mutasamusamu. Agenda kulya samme. Lwo kisegede. Mm. Katika lubiriza basiramu. Chora banga fetugamba go manye basala okumpigindo salireyo.
1: Mm-hmm.
0: Aba basale wala baveko. Ne chwa jadi nyaboda linyoka boda. Ogendo sare mango dewo.
1: Ne chwa shekhe ndi yidizo nok singa abantu babazambu zanga tiba tibasadde. Ngatulu sibasadde na sawa nya nya kutana.
0: Nabantu abantu webakere.
1: Ega bibakere.
0: Ndi twachi bamanyiza.
1: Hanti.
0: Ne sing kade music cheji mu cheji kora. Jiba jatandika ngo bawoninga.
1: Hmm.
0: Ne nane jitukirizo budde. Kade singa yidi eno mubaga sawa bine musara biri. Hidi dako wakena. Na yobu zibu na kubaga ambasa wabine musara sato.
1: Mm.
0: Mm. Kati chikuru muimiria kuchigambo chamo. Tuki sare emuana. Nela wakendo kuja emu atano nga muli mkustuwa misara mufuruma.
1: Mm.
0: Hey. Kati tulabe hidi dako wabanada.
1: Kati umanishi shekhe. Orama kati ngano mchibuga Kampala.
0: Na.
1: Ndiwa bantu kalo kusara bii kusatu. Mm. Baba sadi. Na yate katibuge na mbiyalu.
0: Mm.
1: Kumpi omuntu lwazu kuka batandike nokuwa tembele kumacho kwa likinga wajitade kwa joksa.
0: Tanti obuga ya avobo shekhe.
1: Mm.
0: Na ye chibuga chaji abantu wa mchalo wala bila kuba mchibuga. Chibuga kasachi na atele na na wa mchalo
1: wajia kutele.
0: Choku bini ndi waseka wa mchibuga yivasa za wa mchalo.
1: Mm. Mm.
0: Katiso soke tuelezeba na wa mchibuga.
1: Kugamba achintu wale mekukaro wiliza nyonyo wa.
0: Tewari weta avu wakaro. Oraba shekhe hidi etandike njuba kaseva ichi gero chifumu.
1: Mm.
0: Hebisele vya hidi vya hivyo njini vya hivyo etandise. Kadiche chukusaza sawa mukaga. Nga hidi ya tu sedamo sawa mne dachikana.
1: Okay. Na hiyo, okay. Emu dachika, dachika nga satu njube vya mazo kwa kwambuka.
0: Na.
1: Kati ekuma kusanga mbeka.
0: Hidi. Hidi ekoma kusawa eza zawali.
1: Mm.
0: Ebisera njuba wechuko kuva kugono.
1: Hey.
0: Chamu kaga.
1: Mm-hmm.
0: Wakati ya utuba tuingide zuhuri.
1: Mwuri hidi egensi.
0: Naamu.
1: Tuyanza nyo. Tuyanza eke. Katunu kankabuli za abantu. Chikambu choku za munga nwa nchogedeko. Chochirichiti ya.
0: Chokora.
1: Imamu namaru kusaza ba. Nubabi naba najia na haba saza. Weba tu. Mm.
0: Tasi ina buzibu. Okay. Singa abira obwetavu.
1: Mm.
0: Na.
1: Okay. Mhm. Ndoboza ba imamu ekyo mukitegedde. Ono ikakembo onu Nasruddin abera mu kiwenda agamba nti shekhe kulimba ki okukirizibwa.
0: Okukulimba?
1: Okukirizibwa naga nti ekyokubiri njagalo kigattibwamu. Nagamba kubanga bakhatuibu bano. Abagase ndi batulimba nnyo ku bitu uti omuntu nalayo nakati wallahi nakoze research nga bachale basingo kola bwe bati wallahi nakoze research ali yakubolode
0: eso kera dala okulimba nga ku okulimba gegamu ku mazambi amanene
1: abantu bachimanyi
0: na abantu bachimanyi ba bachisagiramu nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba innal kadhiba yahdi ila al fujur Obulimba buleetera omuntu okugwa mu bwononefu.
1: Mm.
0: Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar.
1: Mm.
0: Ate obwononefu buleetera omuntu okugwa mu muliro.
1: Mm.
0: Wa inna al-abda la yakdhib. Omuntu asobola okulimba oyataharra al-kadhib. Embeera ze nezifuka za kulimba.
1: Mm.
0: Hatta yuktaba inda Allahi kadhab. Paka ebamuwandika mu bitabo bya Allah nti oyo mulimba.
1: Mm.
0: Kati so omuntu wagula we kubuli obulimba asobola okubba asobola okutta asobola okukola buli kimu obulimba mulyango ogugula buli zambyo omuntu okuba nti alikola kati so tufabusamu tebutukiriza kulimba ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin abange mwakiza muti Allah mubeere abogezi bamaki
1: bamazima
0: abogezi bamazima Naam, kati okulimba kukirizi wadi. Walu wa hadithi, Nabi sallallahu alayhi wa sallama, yaraga anti okulimba, omuntu asobola okulimba mu bintu bisatu.
1: Mm.
0: Esola kira dala fi islah, dhata bain. Omuntu alongosa wakati w'abantu ababiri abasobaganye.
1: Mm.
0: Obukibanga mu kubatereza bakwatagane ng'olimba bagenda kukwatagana okirizibwa.
1: Mm.
0: Masala nomu gane katichechi kuruwa njisa muno nga ya yanterese chila munga guwa gendo muteka yu Montana. Kwa denge chila muta chukutede sanga. Na yate wa munga amba botu. Kama na msajia wimba denzi gudekoru taro anesi gabu hati. Kate chili mbo chone chiba anga chiba teleza ni wadamu ni wako atagana. Echo kubili fil harub murutaro. Al harubu khidaa. Urutaro uluwela kukorachi.
1: Siyasa.
0: Siyasa. Nti. Nga uraba Khalid ibn Walid. Uyagende Roma. Ya waga ambalete dabantu. Waga la nyo kufa kusinga mwe mwagalo uramu. Balete dabantu gecho kunywa chawe musayi. Adi watu gami ntio musayi kwa mguwa manyo tu waga la gunyo wako. Kati ya waku visebi gambo ni waka ankana. Obose kati murutaro chikiriziwa. Oponenti wo koje sebi gambo no obo mulimba nasobolo kuti anomo wangula. Isembe la yodala hadithu rajulu bimraati awe mraa zaujuha omusajja nga anyumya ne mukyala we oba omukyala okunyumya ne bawe. Omukyala asobola okubanga maka gagenda nomwakati mama w'abaana ogenze nga ennyumba etuuse ku olopuleti nenge nyumba toina yu wadene kapoloti.
1: Kade tafali.
0: Nenge chechiku jisa uo. Uo chekende. Uo mchalo kula wanga wanawa gambi ya mazimo. Chikenda chankara nyobu fumbo na akulimba. Uo chekende. Kadiso mweze mbela za miundi esatu woka woka umutu wakilizi bo kulimba. Ewa sigade takilizi uo.
1: Okay.
0: Naam kati ate obulimba ekyo kubiri mu kibuzo kye bakhatibu abalimba abantu kumimbare nera balayiranye wallahi twamuzike nkube tonya wallahi ekisogera dala kira ganti tayina irimo yo sheikh obose gende ekyo kubiri sheikh oyo kira ganti ya Allah kubanga omuntu atakwatibwa nsonyi ku mimbari ya nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa man azlam mimman iftara ala Allahi al-kadhiba. Muntu kya singo buli azamanya okusingo ya agunja kwa Allah ekyobulimba. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yenena angende yako na nimbisa oyo mubaka. Yetegekera katebeke muliro. Kadiso nti wakoze research no sanga kino ebyo nabyo na
1: babirayira nnyo muntu nayo gere kintu nga kya mwaka mulaga nti wallahi nabadde ntambulao wallahi ne nsango mwana gobuwala nakola ko na ngamba nti mundi gwe mtu ala ko mpasa di nenga kyogeredde mwaka nenga alaganga kya badde weggu
0: abalala atu anyone okunyumya nti yabadde nanyini mbozi nenga ate ba munyumiriza kale wadu seke etsemba yatenze kino kye kisinga okunyiza kuba seka we batyo kwa kudira ebizibu by'abantu byabagamba ati nabileta ku mimbare ekintu ekyo ddaba nga tekiri professional kubanga faba walimu tuli basawo naye abasawo b'emyoyo nga bali abasawo b'emiki omuntu agende w'omusawo w'omubiri n'amweyambulira ekizimba naye wali owulidde y'omusawo yenna nga anyumya embeera yonna ebeera ku mabadde basi nika kubanga lwaki wanara ndiko binyumya senchawe nafunda ekizimba nera sigenda sora kolaje
1: kugenda kuddayo
0: neyo sanga sheikh wallahi hajaja kunsonyiwa naye kino kanchogere na nyumye mbozi no bakale toyogedde manyage
1: nera
0: na wali abamumanya bamanyi nti ali mu mbere eyo naye nyinyi agenda okwewulyanga gwe gufuusa omusomo kadiso wewanga temuina bya kusomesa abasiraamu mutemizi ndalo sikyatteeko jikwata. Obosegede inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ga wesi gwa mubudize bananyini bo. Oyo toina bya kusomesa abasoma je bali. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana fama siwa zalika fawaswasi shaytan. Ilimu etalimu Allah gamba. Nabi agamba yabira wasiwasi wasitani. Nera newu nyabantu abatuula mu darasa efana na wetu omuntu namalisa wanamba gali mu banyumiza yibozi boze ebi kireza na mwete muli bantu bavunanyise
1: ateba na bamu bamuwe chitiba
0: ateba muwe chitiba yetaba wadde chitiba kubalimba
1: mu darasa
0: yetaba wadde chitiba kubalimba olimbo tyo musajjo omukuru professor Gotimani music muri mu ba professor muri mu ba doctor muri mu ba teacher muri mu ba lawyer bonna baberamu gonodda mu kubanyumiza gasi ya woyo abantu babaze kuyiga dini abantu bavaluwenge bisera byabantu ekyo kubaza bavaluwenge kituti kya nabi sallallahu alaihi wasallam
1: kituti ekyo
0: bachivaluwenge ekyo kubavaluwenge juba Uwe chambaro chobu saa mchibambati. Katisa wazino shekha ugeno kwa angati ya watibacha wachitibwa kanzu. Kwa angati ya wavuka wajizini ya mubando wakatumwa. Wajizini ya mkulete ya mnazini wa uzine vichi. Katecho nacho na. Neisa ya ba mkuba shekha. Ile teda wanto kutiobola anga. Tibacha wachitibwa ankofida. Tibacha wachitibwa juba. Tibacha wachitibwa makanzu.
1: Naam.
0: Naam.
1: Aha, tuyanza nyamda, tuyanza ke mkade wangi. Naone ilaze kubuhia. Abu za ndishiri, bani abalina, nindu za tuchize mwecho. Bani abalina kufuna kunyama ya buhia.
0: Naam, Allah gandifakulu minni hawa atayimu lukani hawa ilmu'tar. Murie kuyo, guasaziri yako, uliseko ni alkani. Alfakiru ladhi la yataarra lisual. Ye muntu omwavu naye nga alina ensonyi yastahi mina sual ati okujja okusaba okitegedde nga taina walmu'tar yoyo ye taina nsonyi yagambe kaveeyo njogere embeera
1: yampe
0: kanyama kati wetuba tugabanya tugitemamu emirundi esatu wadde nga si kyatteeko gitemamu emirundi esatu oba mulimu abantu abasala akabuzi nga kabamala bokka waka Kati sija teko jigabanya boto. Na ye, wawo inaichimara e uo, ngoswano gabako, gabira koba neibazi bo, ngebirabo, ugabire kona abavu, abetavu. Naam, kati fakulu minu hawati mulkani awal mu'tar.
1: Okay.
0: Naam.
1: Chongamba anti shekhe, ndi umuntu babanga ina kufamili, kwa hili ya bantu wa ina kufamili, bantu wa makumi ya abili yao.
0: Naam.
1: Nti wabasa ze.
0: Oyota, ajibajiri boka kuwanga tiba mara wa ina nugura yenda na bongeleze.
1: Mpela zidi wabazifunye, edha dhuhia.
0: Mpela za dhuhia kusara, kaso msaigu yika.
1: Okay.
0: Naam, awo mpela we tukirao.
1: Sosi kungabanya.
0: Siku kungabanya. Na
1: kati walu kwenda ulirako
0: na
1: kino panjibuze ndi wama ediba lino liba basaze ku nsole ni abohia tokirizibwa kuli kati ngafe basajja tulimu abwe butambala singa to ali akalifa wange we butambala nate ka ku matali edile iyo chochi oba wangitole
0: esoke adana te batunda chindu chonna kuzuhia
1: byonne bibako
0: babi gaba bugabi chovanga nabi ganti wala yu'ta aljazzaru minhu shay'a homo omuchinjaji tebamuwa kirabo kuzuhiye eno omuchinjaji senti twaragana amaguru no mutwe ne diba byatukuwa deng ngo musala la pechikirize chonna echivudde kuzuhiye chigaba bugabi
1: bana batemiyete myoru tubakoze tutya
0: wabo sazi woku bawa baweko na isi nga ngachi
1: nga, simu,
0: simu sara wa musaro ina kukwata monsa uyo no muayaka sento wechi ntuwe mabali na iyo yama ya zuhia na ulichimuchi gabi wabuchi
1: mugabiwa
0: naa
1: ok gundi yeno diwa ndi weba kalifa papa webu tambala
0: nani katia uja kundi ya tira okungingi ya masara gama tari gara murogati katia ate ayo sagara gena yo katia
1: Kale,
0: kandiwa mbediteka wanga nasomesa sawo kumatari kalifu omu mwanyi tuwasuma kwa na ye mvubuka na ye ampe mura
1: ya atipatika tiyati kuuza kuuza tituwa chingundi
0: ya ampe mura nante joshe chila ganti bakalifa wa singati basuma dini
1: kumange chinduwe
0: chinyakati wanga nevi gabi yoru warabu ibe tebabi imba buronji fatum matu matuba katina mvuza chitekeza checho
1: Nti wenenye uluganyuwa wenenye.
0: Nti Fatuma sumatuba.
1: Tuba sumatuba.
0: Haa, boba gamba Fatuma sumatuba.
1: Alanga bomba nyibi okusuma.
0: Nanti, katia chiche gandhi, tewa sumadini, tewa manji, nibiba imba tewa imanyi. Kati atenga biba imba biba biba luwarabu, kati nzorusa sume kuluwarabu mungjara mpulize biba imba bitegeza. Nenge dokuli ya Fatuma sumatuba, ninga subhanallah.
1: Ekitegeza nti ayimbi obufumbo buweesa nnyo kitiibwa asinga.
0: Eyo tusooka tulinde okugendayo. Eyo tusooka tulinde okugendayo.
1: Program buza ibaba.
2: kaweti utambula tunemuka dofe Sheikh Hamza Badru Kaira tutambula na ye abahamidi Kizito Musenza ndage gange hakati nona abuza mpanga katihira na bino vyebili wo hawa nangu wa majini ya niya abuza ndi Sheikh ama jini ngaka itili debuli wamu ama jini tukajanja betutia
0: ama jini ngaka itili debuli wamu olokuwanti hawa antwe wakale esemu mwuramu wawu kuwanga majini ngaka ine bifo begamanye kidwa mwegavira ngaku mayanja nga mu bifo ebichafu ngobutale oba dusty bin oba mutoi innal hushusha muhtadara karebe bifo byago megasengo wangalira naye abantu olw'ebigendererwa ebyenjawulo bye baagala mu nsi ng'ebitiibwa nga sente ng'ezzadde abantu bagenze ne baganonoza ne bagaleeta naye abangambe Mombasa bagatunda no gatunda e Tanzania bagatundira mu chupa na kisinzira gwe chupa joguze ofono ina sente zayo ana kampi ka ina sente zako
1: ngolita waka
0: na tubaranga osangolinga ina akasenge yakayingira yeka oshagide ngakasenga ako yeka yakagura kati aba yali teko omo naye chembicho nacho na Sheikh nere chikabya maziga nti omwana adamu Allah ya mukora nti tamanyi lwaki ngambe nti tamanyi ekisookera ddala olimukolagana n'ekitonde nga temufaanaganya butonde osegede kyotamanyi kinyigaddi kisekaddi okyegedde ekitonde kyoleese kiwangaaza okusinga wange jini isoro kuwangali miaka bitano.
1: Eh?
0: Na. Hii waruwa msajja ya sango msota mnyumba na aguta. Kwa ya aguta abari yawe chironi wa mchima. Wa mtu wali ya mubanga. Ni wa mtu usa mkonferensi nge tude. Aba antunga banjeri. Ngane wano kupano wali wa basajja bakulu. Sobo kadhi.
1: Ya
0: sobo kadhi ono yasse muganda wafe na wabuza mwebani nga sibamanyi muganda wabwe kigwe nasse nga mwafe tuli majini omusota gwasse mu nyumba ya wade muganda wafe na wagamba muganda wa moyo na mugambi afurume antisa na agana nga nabii yatugamba
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ne mutta kadhi na abuze yo na gambe yo hadithi nga sijuli langa ko mumu abali eyo muni mo yali ajulide ko ejini neri waniko omukono nga zeyi neri gandi sebo kadhi ze saji uli abulizi naraba nabbi ga jogera
1: Allah
0: kadhi na gamba muganda mu yabade no musango musajja mu muzeyo nyo musitura nera amajini ni gamuisa mubanga ni gamukomya kakati Sheikh gorozere jini lyawo lyawo ni ko mukono lya ine myaka meka kati gawangara yake ebanga deni kati gorese jini waka oyagala sente oyagala buganzi omusajja abelenga wowe ka ogena wangara emyaka ana mwetano mufamiro lesemu ekizibu kya myaka ebi
1: bitano
0: bebe bizibu byosanga mufamire nga byansikirano okyegedde nga bayina ekimbe kibakuba kigenderera
1: nti nejjajjawe bwati neyazala jjajjawe
0: hakala goroza yuzibu ebizibu ebiba byava kuki ekyo kyennyini ekyo kwali nejjidi wa maudi gule mu Mombasa tolowooza nti woofaliddaye mu Mombasa goolira ze weribeera
1: nga disigalanga likyasaba
0: disigala mu famiro omwo bebabo bosanga nga n'enyumba yagireka enyumba yawe ina akaana akakaaba ekiro bantu bonna ne bagidduka nga ne ku kyalo bagimanyi nti erimu akaana akakaaba kati so abantu baffe be bagakola ki
1: bafereetera
0: be bagereetera neera kati saawa zino kizibu okusanga ennyumba emu bbiri kugira nga mulimu ayina ensawo ya ddungu Kwa kati abantu amasabo bagavamu agobu sisi kati batambula na masabo mu kesi.
1: Yes.
0: Ashe abaina ne chi kesi che yune biye chuma. Nga mwemuri buli wongo echa wongo chonna. Chifura wanga fabasira mtu ino kubira nyo kwa atikari. Ne tuwete kakoruchi.
1: Rukomera.
0: Kubanga tori safe toma yine iba ucha ina munsa wa mundomo. Habo chakete. Katiso amajini tuka janja batu tia. Habucha mbo watu igiliza hayati za rukuya. Zetu soma. Neemu ufunze alfatiha miundi musamvu. No soma falaki. Nasi. Na ikhlasu miundi esatu esatu. No somera mazi nonyo. Kwa newe somera newe simula. Uyo ruku ya tandi kibu wako.
1: Okay.
0: Naam.
1: Okay. Ndoza ochiteke demuwano. Ndino abantu abasinga. Fetwe rete de obuzibu. Obuzibu obuagala. Ebye mfuna. Amangu. Kakati echo mchiteke. Walwone ya dire sasimanyo bakitofu. Naganti ya majini. Ye ya ganti. Chirete da majini. Nti bifo byagwe ngeri jetu abisanya au negajia mufu gabiranga monsozi abagaga bazimbye monsozi mubibira ibibira babitemye babitaddemo kali tunsi kati nyagote gaina je gabira simanyo becho kitufu
0: acho simanyo bachi tufu na inacho kisoboka baka somaroku customeroku okujja we binye misota mujisula byagina kujja mu nyumba
1: yes
0: kandi oba kati so zona zona zisobola kuba circumstances na ye fobusambo watu wa hisno watu wa rukomera nti wabo ingire waka tola salam wabo gendo kulia ga bismillah wabo gendo kwe baka somedua wabo furume waka bismillah itawakaltu ala Allah haka zatezo bazita hisno lmuslima rukomera romuchi
1: lmuslima
0: nte bintu nebitambula bitya munsi nebidde nebidde ligwe kasoba ko rukomera lewo tebi chama ya.
1: Okay, na kujingira anju. Ritu asuma nga fukuduwango yingire nyumba. Tueta wa sheikh ni tutula nisuma Qur'an. Jasini.
0: Yari nga ansobi. Yesi sunna sheikh. Jasi nabi ya gamba. Fa inna shaitana yafiru minal bayti yukra fiha al-Baqara. Shaitana yedu kamu nyumba josu miyamu suati al-Baqara.
1: So suppose I feel white when you do inayo is a musambu ungofo.
0: Hebe vya mwe chova mwe vise vya mwe. Kaliso omuntu. Waka ulu kadimu jasi veta aga kubako vya tubarunga miyamu. Okusinza kubujulisi.
1: Nenga balina batulisi vya ina kukukunsonga.
0: Kadhali kama blago humina la ilmu.
1: Nga chizivu nyoku ingire nyumba nga tu. Tu sume Qur'an.
0: Kadhali kama blago humina la ilmu. Kade choche bariwa manjina ye. Echikuru chibachi munti okumanya kasakuba nga kuzo kutufu omuntu okugoberera naye omuntu waagaana okugobera atawe wali obuchi
1: obuzibu
0: wali obuzibu
1: okay
0: na
1: kati ona gamba ndi muzeyi Allah ya mujuru de mama muto alirubuto lukuru abato basoma betaga sukuru fizi emali eyo ekolebwetya.
0: Naam. Etso kera dara jase oyo. Ndibi mosobere de bwerere. Kwa Allah yabigabadda. Osegede. Buli yenda inari awo aina omugabo gwe kumali ye. Nera gukoze ki? Gumanyikidwa. Kati singo musajja afa. Nga aina omukyala n'abaana. Omukyala aina kimu kya munana. Osegede. Kati ye nga mama ina kechiche chimu cha munana. Wafanga taina bana abana chimu cha kuna. Washakete. Wala hunna rubu'u mima taraktum illa miyakulla kuna walad. Illa miyakulla kum walad. Fainkana lakum walad falahunna sumunu mima taraktum. Hezo aya. Allah yari araga umuchara chasikira kubawe. Singaba alisa bana. Necha musikira ho singaba talese bana. Wawanga alisa bana chimu cha munana. Wabata reseba anachi mchakuna. Katina abana na buba inechi abu. Nchi abale nzi li zakari misu lohadhu ilu onsa yaini. Abale nzi batu wala bibiri ya biomu wala. Katijasi kutura wansi buli omu kumuwa chiche. Oruva nyuma, engeri jibacha aliaba tune tunonyo mkuza.
1: Nenga buli omu kutuwa inechi chiche.
0: Ndozo mbioge dde mbigende dde. kubanga basinga bekweka mukanyomera ako
2: bana bachali batu
0: etano bekweka mukanyomera ako jubanga byogedde mbivudde no ngambitegeza oshegedde kali femuzei wafu kufanga ali sabana abatoto na ali lubuto tekiretera gwe kwa ngamia kuoza anti atulinde ko gaba buli omwayi ne chiche
1: no lubuto runo
0: nera kati bana abana abato fomukuza gwe tukwasa nawe kenyine mu baganda bawe musoroba mu mukuza gwe tukwase ye mali ko ye mali yenyine kwa jana abawerera
1: osege wo rubuto ono
0: wo rubuto
1: umwana
0: nanti wo umwana wo rubuto naye bamugabira naye bagiragiranye bamuterekera cha musajja osegende kubanga cho musajja atwala chinjo kusinga omukazi kati wazali wanga muwala ne baddamu ne bagabana
1: kino nabata kaka
0: akakendeza
1: nibakendeza
0: ni bazali wanga mulenzi bakimuwabuyi kati buli omwa ina ateri byakwebuza buza fedini ya fe al nabi allamakum nabiyukum hatta al khira nabi atuyigiza paka ne mpisa zo mutoyi yes abantu bagara jisoma kati buli omwa yena aina ke chiche just buli omwa kumanya portion ye mva wa nkoma wa rashegede kati aba bana nchini anga na bakazi sheikh omusajja agenda nafa omukazi naoza nti kati nno sigala muganda amaka ndabira abaana nkuza abaana nira arwanya nnyo nagenda ne mawulire kati mungu ba wano bichi oshegede nino kuza abaana gano maka gange oshegede kati yonsobi okokubba kwa mali okwa magezi okwobukusa nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba alhiqul fara'ida bi ahliha ebyo busika muwe bananyini byo alhiqul fara'ida bi ahliha ebyo busika mu bikoleki
1: muwe bananyini byo
0: ale mu haditha inaganti wa man taraka malan fali warathatihi alise mali ebyo abachi
1: yabasika
0: kati omusajja mathalan nina abachara babiri omuchara omunda muzimbira aina wabera omulala abadde muzigo owulira onali muzigo wadde sina muzimbira aina shares ku nyumba eno gwe jolimu twana ye musika nabana ye basika nzokure etane nkuteeka mu nyumba yange tekitegeza nti njikuwadde
1: muchara mukuru awo bachara utafa
0: nera awo wotu lino kulwanagana na abantu kubanga basinga ba alone seka mukuru ya fire ali weyo wamwe ne muchara weyo mukubaga kubaka yanira mu nyumba ngaoza nino mwana okuza obo bubi no omuseka tabadde nawe weka abadde na abachara abalala kaliso tutura ne tugamba alese nyumba checho bugaga chakoze ki
1: chalese
0: chalese kale nyumba yoje tugabanya bonna banamwandu ne tubawe chabo kimucha munana echo kubiri ne bagenda ewalala abanonye bufumbo obulala bomalo okufanga nze mbadde bawo bato kyali mukyala wange kadi sharia yakuta
1: na mwandu myaka nkaga nsambo
0: yo
1: alaziwa
0: kuche tumuwadde atandikira oko nandi sharia ya muwa kimucha munana tetumanyi mbugaga kibwendese nizo wandese za apartments tiwama na mwandu myaka nkaga ni wamu apartment basi muleke simese wantu
1: aba mutufu
0: echo kubita inabe wabwe kwe nalisi namuwa sayali abelawa
1: Murusi na muhasa no musilamu labe wabo niba niba niba ganti
0: oyo ebyo byonna si nsonga kimucho munana kyetumuwadde kyatetenkanyiza ko obulamu
1: natandika obulamu obupya
0: ekirungi kyafuna munti jukira aina wali wabana abato agenda twala ne kya abana jukira yabalabirira kiregeza agenda gatte kike kimucha munana agatte ko ne kya abana bacharabirira Bawo segende.
1: Yes.
0: Kadita ina weye kwasiza sigara mu nyumba yo naje wangamyamu.
1: Okay.
0: Kanati katuwe nyumba tetu mara tukode tutya mujitunde. Musorofu na sente buli omwa yingire mu fraction. Ezo sente mugure walala. Kanati ebintu byo mufutu ino bikuma. Tebichi ali bibye.
1: Talina ko de
0: wadajiko. Omuntu gasama ro kufa bwati.
1: Talina.
0: Mu busiramu obanna nyini kubi intu biwa bumuvuddeko. Obanna nyiri buchukirawo ne buyingira mu basika kadi bebayina se
1: kasitaba golola baku golola ungomba tiyo nebiyo bigezi.
0: Kala, sinela chovula banga nabia ganti kumwa ni anyumiru wenyo okubeda ni mali ya basi kukusinga iye. Ochakende. Na wagamba chori dene chiku kiri la chechicho. Choyamba dene chikadi wa chechicho. Nicho sadase mkuburi ya Allah chogendo sanga yo chechicho. Hebi sigadi bi abasika. Ni hata abantu baku umanye mali ya basika ni bateko lelena. Nza singa ndeka bilioni. Abana wange. Wea wangati wansa sidde kunzi jukiranga chitawe ni wanzimbira yo muzikiti. Sigara sifuna ampera mubi wako zemo mali ya kwa atechari yangi.
1: Atenga chizivu.
0: Chizivu
1: abana kujukira.
0: Iyi waluwa mugaga ya fao. Wawamu kubatabane wawamu webi wabu gaga ya gule njaga ye bei. Katimularu. Naam katimularu. Kandishekhe al-muhimu, guno musomo. Jejimu kumisomo eje tagi saba, silamu.
1: Nyo.
0: Kubanga hawa umubiobu sika wali emivu ya hawa. Awa, awa, awa, banamu andu mkwele meza mnyumba za hawa asajja. Banamu andu mkwele meza mnyumba za hawa asajja. Ninga ye kwa soku za habana.
1: Yes.
0: Ebi binawe na kulia mali ya hawa sika.
1: Umusikono kutuleka ono kututeka ke mbugu yu.
0: Oyeje tuwa mkona koruli.
1: Hei.
0: Jimu kumisoma jetu asome mbalega. Kwa jetu wa muko onako. Nituwa nganti haba anabo naba sika. Ochegedi. Katiso, haba ntubafi tongele baso mesa shia. Tongele baso mesa.
1: Tuyanza nyotu yaze ge. Tuongila kubira anga tuwebaza mkado wa fe. Kubira anti atuwada kasira kanuna atudira mwibuzo. So Allah subhanahu wa ta'ala amutukumire atibuli kisira tuberenga tubana yenga tuongera okubera nga atusomesere twebaza nnyo bakadde baffe abewaayo ne bagamba nti katuteekeko mu sente mu programu eno buuza imam tusaba Mukama Katonda kampuni zaabwe ziberenga aziteekamu baraka n'olwekyo buli lwogenda wonna wonna n'ogula semiti ku SH Family Hardware wali eri ewakiso oba olina ettaffaali ddene nnyo lyobayongedde mu programu eno buuza imam n'olwekyo agendayo byonna buli kyetaagisa okuzimbwa weekiri ebya pulamingi ebiri mu bujjuvu oba otwala sementi mungi omukutwalira ku saiti tanka misumaali sengenge byonna webiri mpaiso basaze nyebbeeyi n'olwekyo abasuubuzi kuliko amagoba mangi abaamasomero aba hotels omukisa gugwo weguli ate nga bakukkiriza okugulawo nabo akawunti oteekeko sente mpolampola paka lunaotuukiriza ekirooto kyo kankwongera essimu ya SH Family Hardware weerenga naawe oganyulwa eri 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 0 7 5 4 5 4 gwasuri ya China nga emali yombwangu nyenda 17 betu se waliye Mombasa ate kuve Mombasa kutoka na company na kusatu ayagalo kuta container naba chenda ko busoboza ayagalo kwega tana abantu groupage nga bachitumye era nawe bakuyamba kono kwereza sente China ba suppliers abatufu bakulagirira butaro babe ya once kiri ngi forwarding mina bikole ya dalabu nyi basangwa ku Master Plaza lebe yo ku room number S13 kuyana Equatorial Mall kankongere esimu ya mkuru Yusuf mkwere ko manye bisingawo eri 0301 anamu mukaga 10 na mukaga 9 eri 0301 anamu mukaga 10 na mukaga 9 tusikira inshallah Abdul Hamid Kizito Msenza na gemanya gange mbadi na mukade wafe Sheikh Abdul Karim mugendera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ubusiramu deni yeta gukutegerebwa ukujikinenya wamuno kukikubirira gobuze imamu katitegere deni yo wiyongira kujitegera tegere byota sobura kumanya ibi bihodikire mu bucyamu wamuno kufune na murwa mu program Busei mam, buriro nako, ukufa kusawa 11 chukungi za kaungezi. Paka kusawemu, esawe guro, ukukusene kusande, sawa 12. Paka kusawemu zore guro, program Busei mam. Ikulete dua, aba SH, Family Hardware. Aba sangibu wakiso, kukubiri kenda kuidu quarters, Z-District, opposite Nema Masjid Nol. Aba kutusa kubirikarunde inako ziwa, moku zimba, ata kubeilaisi. Ngawaliwa mne, aba ship with us.
4: Ship with us. Baza kutuangu iza mubio busubuzi. Bata mbuzabi ama guzo kuvecha ino kutuke Mombasa. Munako kumi na msambu zoka. Ato kubije Mombasa kutuke Kampala. Munako satu.
5: Tulingide tamu tu. Eyo kusoma. Katingo kuzisa MTN momo. Okusasula school fees. Kwa fuse kwangu. No kusinga wechari chibade. Sasula school fees zo mwana wo. Ngokuzisa momo. Wandifuka na mukisa. Agendo kwe wangulira school fees. Zamwa kamulamba. Ata masomero. Agagendo kufuna school fees. Ngabazade bakuzisa momo. Nagoga andifuka na mukisa. Okwe wangulira school van. Nyiga star. Chikume ikaga mutano. Star chinana hash. Oboko zese momo app. Okusasula school fees. Ago gema nyiga momo. MTN Mobile Money Uganda Limited. Elunga mzibwa Bank of Uganda. Nga promotion yene yokuvuganya. Yakakasiwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
6: Adhan kuchukumusha mkati mzimwenda. Al FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
7: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka osabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gas mulubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufamasi ni Drug Shop Season na. Liaka kasiba National Drug Authority.
6: Ngabali wa mune.
5: Hamza Islamic Schools Eruwero. Walina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo nabavibuero. Baso mesa nukutuza habane bigezo vioru warapu. Mosabia. Idadi kwa sathana we. Baso mesa sciences. Atisi. Computer. Nevye mikono.

0: ebibu nebi fanagana kubu ebitio kati yao ni walio kawele kati bagambia dini obu silamu ya jia kudibia biyabu wangwa edini teja kudibia biyabu wangwa ye kati checha asoka o busilamu wa dini
1: pala palanyo
0: kati okupala palanyo kufanagana kubu ekutio amazima siku beira antino bachu uli ya kumiti majawe wabula kubeira kupala palanya obujulizi bwacho bunji bunji bunji bunji bunji obumuko bwo mwaitu wakala nyo kuogera ebifa eka murujia yaani ebifa mguanga liya fe mtu wanga alira ha aywa Dr. Adam Senjala hafidhahullah ainaka gambo keo gire mabiga kao ubabambi wateke biruzo mbigambo biyayo gira saba Allah mkume amwe nko mele nonje ya gamba anti okula ganti ebintu bino banyini byo benyini nyini bama nyinti bali fi dhalali mubin bali mbubuze obwolu watu bera ongo okimanyi bulungi nyonti kitawo alinayo etulya shiriki munju ayinayo olubugo oruli mwensiriba nakasaka ganda nesimbye nganda ha ne emindi emimwe mingi ebiriba byagonya efumu akambe kaka chondwa nebirala bingi ha aline byawongo bye aine byokola bye bulijo byasinza oyo haji kakati bogira bakulu betwale baze badiso itikadi baze abasiramu abamanya baze abechikaba weddeyo abokubukojja nabeno ha kubutata abatuze aboluganda abakona abimikwano bonanga bazze dokita yatugamba ndi awe nyini nyini ha kujeneza ya tata igwengo omwana kuba omwana obamunene wakasiwe kiri leto olubugo olwo etweri eriri mu rubugo oli wumuze kungulu kujeneza oli sumurule oli lekawo siri katogera kigambo kyonna tuli atata siwe kiri ha olete twelio oli umuze kujeneza oli sumurule nobo obusobe bali sibisa ni miguwa na umuze kujeneza wangu
1: kubanga abanyibo mwenge baba werekeza mwenge
0: abanyibo mwenge
1: abamaje baba kubira masasi
0: muterefu
1: nabe ndongo bamanyino bazika
0: nze sikulide
1: kubanga buli omuchi yawangalirako kiba muwerekera nacho
0: naam
1: abayimbi baba werekeza na gita era bajiteka ku case webat
0: bama
1: nyino kujizikira yo ngovude kwabo abamaje nayo mkubira amasasi
0: emizira emizinga nabagundi abatamivu
1: nabatamivu bama nyo kumunywera ka kenge nolumu naende ku emu bakachine bakateka yo tumusibudde ne kintu che
0: buterevu
1: kakati na wano
0: kakati
1: nizani ntufu
0: na wano omwana naga ebintu bya tata bino tabireka ebintu bya tata bino bibadde bikulu nyombola mubwe agende nabyo ngoli bikwata ngo bikwata ngo biwumuza kujeneza waggulu ngo bisumululawo ngabala ba makonko me amakaru ngabala be kiri bachanna munungu ngabala be chiwawo chinfudu chipapajo che chiwawo chinfudu ngabala babu n'obuntu bw'okunnyanja ha ngabala babu obugala bwaka kuba mpanga nebyo yabyensega byonanga biryomo gwe sirika musiri sotekao oddwali erosi galengo yole senna kuyo oliokola be munnange reactioni yaba abagama nti obusiramu tebwajja kudibya byabwa uyo mwana
1: tainampisa
0: mwana choyo uyo mwana choyo oswazo otya kitawo murujudde boti oyinzo kuswaza kitawo murujudde boti oyinzo kuswaza kitawo ngali ku safari ya magombe ha kati ale sebyachi bina mtawanaji sebintu byafe obusiramu tebwatusanga nabyo ha
1: bubakiriza mukasera katagasa
0: kati

0: ATM. Owule, naenga buli muntu ono kubana abantu aja kutuwa siringi sirukumi mubi tano, lukumbi tano. Owule, betutu uko gabana wano tumayeti, sekiti zo weziri, chiburi nti, akamu tegenze ko bilioni tano, oba tano. Chiburi tuwala kukumi na tano, Supreme Council tuwala kukumi na tano, umuaka begu tebegugina muabatabuliki mtuwale kukumi na tano. Mutulagiri mugendo kukola, masiambi ya mugendo kukola. Aba chengambo chitegira Ali.
1: Chitegira.
0: Umajime tuwabe langebora munga tukuita alo. Ali tumuita alo.
1: Jejange ya mpitanga Ali yu.
0: Alo mungeri ya chati.
1: Mungeri ya kamocha.
0: Utana ustazi nga asone sabi ya mizanyo. Shekha ntando ya mumanyi. Ya mamu ita alo. Shekha gundi ustazi Ali. Na inga tumuita ustazi alo. Ne ustazi alo yu. Mwenye njogira wano na wali. Ustaza hali ya liyako na biyamizanyo. Na yu nakulumu shekhe intanda. Chesigenda kuwela vila. Walwe emisinde jimubona biyaru. Seka tando ya nusajja inebi intuwiri bibiri. Ya dukanga nyo. Atenga akuba nyo mupira. Neku timu ye kwanga baliba muise ya wana. Mufti wa mwoye.
1: Ya fe ya wana. Mufti wa fe.
0: Ya liyako vila mu UCB. Gakuba ne mu Bank of Uganda gakuba akapiro oyo kamala naye kati Ustaza Ali yakulembera abayizi abadduka mu buna byalo kati sekatanda nadduka ababuzaya abantu bana oba batana awangule abera asuka nezireto muyitiri yana mutake misine ngalinga tadde mutabo omusomali namudira Sekata na ya kebake ni ukumula bango kukuruwa ni gasi ye kaka sa ukumu chee.
1: Ganduka ngole.
0: Kaka sa ukumu chee, ngata cha agenda. Kati amali liza tu kakagua, asaba amazi ustaza alo. Awgati wa iti, ya ustaza alo, ndi naamu. Wen moya? Amazi galua, kati ustaza na awgati. تطلب الموية أنت طلعت الأول وسبع مسكوس وسكوس يا دي داو بيبي ما بيفتح فما يطلعوا جوا يا يومو ano nyerezo omuzanyo gwensobola kukola agambye unasobola kukola unasobola kukanyuga fumu gana mafumu gano galo
1: kwabukashuka kone mbasobola
0: Nganze, awuramu yu nze sobola. Na yu naku, uruwa competition idutu uka. Efumu narika juwa doza, teriasu kana mita bili. Na yu kule ligwa hao. Na yu machi ya gaba, ya gada fari kamo kumafi, ya mfiri kama ngezi kiwani. Kule yu kuita, kustaza hano, ziju kire viga ebeli. Echantanda nechani.
1: Nechicho.
0: Nechicho. Nechicho. Nechicho. Nechicho. Nechicho. Nechicho. Aba nusenga chwe gata mubute gata. Tuyuzo kula kula nyobu sinamu. Nti omutunale tu bukadebu satu. Aba tu bukadebu satu wabu sinamu. Nga baba sinji lukumbitano. Tebeza ziba sene mekezo. Awuli ya ziba sene mpitirivu. Esendezo netuzi gabana. Na yenga za kuzimba masomero, za kuzimba maluwa aliro. Tusobola okubeera nga tukulaakulana wadde tetwegasse. Abekibuli ne bakola bye bakola, abasupe mu kanso ne bakola, n'abatabuliki ne bakola bye bakola ki? Bye bakola. Naye nga ffenna tuli wamu, buli omu ng'awa ku sekiti, akola ki? Naye kaakati wano tunuulira, ow'ekibuli w'alagira nti muleete 15 wa omutabuliki ng'agamba muwazaaki? Okiraba? Omutabuliki w'agamba nti tuzireeta ab'ekibuli n'ab'eno Supreme Council nga bamugamba kiki abo abasababu bayaayi babbi. Ochira wanduza, usilamu nebudaludawa.
1: Nebudema vengiga. Kwa tetuina maluwa aliro.
0: Tetuina maluwa aliro. Tetuina wichi, kore jizo nate zaafada. Nenga zonazi fudiru wa kugira. Tuli mkuu ikhtilafu lmasaili. Kundi yono kuhola basoma mauredi yono tajisoma. Bija kubawa ila kiyamisa. Ochulia, bija kubawa ukayana. Nebo yabana ave madina, nebo yabana ave luda wanga waze. Ewe bebe tujo kubeira mpaka mungu wajo kumala ugundi. Netu egate mbute egata.
1: Nenga
0: tuwega tia kunsonga. Nti kakati nti ambalwali gazimba. Watabuliki wabeda ni duwalido. Owe chibuli kati abe. Kati tugenda chibuli.
1: Tugenda.
0: Aba siplomu kazu. Kati duwalwe chibuli. Aba siplomu kazu tebagenda yu.

0: bagenda
1: tebazalira yo bakazi babo
0: bazalira
1: abechibuli bebatayirira obwana obo buto bwebagize nga wa supreme council bakatayirira chibuli ngowa chibuli akaddamu tayiringa ajiddamu kwejinga wazamu naye nga chetulina okukola kyekyo okwegatta mu buteegatta bwaffe ne president kyetumusaba nti wabagabe eyukati aveeyo akyuse nafe fenyini atuyite tukuze
2: kwanawe kakiiko sobola
1: nange nsobola okukola ki okubeera nagamba akakiiko kakulirwa seka mutimba
2: ate kuli ne bakakuwa
1: owulira
2: teri abajja kuddamu kubba
1: okiwulira se nti kakulirwa musajja oyo
2: kyekumanyika ate gwe tosobola kwegatta ne mubba zonna
1: era nze bwoŋŋamba era nkugambirawo nti ab'ekibuli muleete abantu kikumi nammwe muleete kikumi nammwe muleete kikumi tugende mukole ekijjazawo naye buli lunaku omwaka guno ne bakubba gwe pulezidenti n'oguddako ne bakubba gw'atakyusa nvubo wafaanana otya kyusaako ku nvubo tunuulire abantu tindika bambegabo batunuulire abantu b'osobola okukolagana nabo abantu bano basobole okufuna ekinyusi kyebakola ki kubanga seeka nze nkose ngeza emakkawo ebbanga ddene naye omuntu gw'ojje ku nkumbi n'omuleeta yalooza nti dola kikumi kisobola okumubazaako naye omuntu olaba ffe ogenda ne dola lukumi n'olugjako bwoti n'ogenda n'otunuulira ekanzu yokka yokka egula liyali kikumi kuba dola kikumi diramu liyali bisatu mu ataano naye ekanzu yokka yokka emu egula liyali kikumi ekanzu etunulwako etandikirwako yaliyali kikumi kati liyali ku dola kikumi wasigadde liyali meka kikumi mu ataano kikumi mu ataano talye tanywe ajja kujja n'ekanzu emu obulya obukusabiriza
2: abantuayagala
1: okugula obulaadi obukaaya bw'abakazi be biki obulya naye omuwala bw'akuba kyenje dola ekikumi n'akitematema okuweza keesi eya kilogulamu za 23 odde nayo wano oba musajja w'abaani oba musajja waaki oyinza n'okulemera okugula amazzi gazamuzamu gojja okugabira ku bantu
2: naye ekyoyoloza seeka kyewayodde oyogerako si kyekyo ekiddayo mu maka
1: anti kati abantu abaleerebwa baleerebwa bubi n'eddiini tebayambye olwa abantu yabuduuna dinar besinza sente seeka abakulu b'amadiini besinza sente abakulembeze b'ensi besinza sente kyeŋŋamba abakulembeze b'ensi baminisita baani bonna besinza sente nawe kenyini omwana we bamuwa ekifo bonna besinza sente yabuduuna dinar besinza dinar ekyo kyo nkikomezaawo owulira nsembyayo ekintu kiri kimu nga lwe lutalo manyi waliwo abaagala okubanyonyola ku lutalo olutalo olwa irani lukyagenda beekubyemu awo emabegako
2: katonokagolomolo
1: naye akagolomolo ako era kakyaganya okuggulwa obalaba nti ebbeeyi y'amafuta egenza ekolaki
2: erinnya
1: naye kati balinga abaagala okukkiriza amerika yali badde ekkiriza ebintu bino naye akasajja kano ka Netanyahu sheikh kalinga akaaloga isirairi manya kalinga akaaloga amerika buli wagezaako okukkiriza nti nedda ssebo kyokola tekikola ki tekiriiyo kati irani obukwakulizo bwayo bwe yateekawo ekisooka essente zaayo zebaasiba ezeetaaga ezeesibyeko nnyo essente zebakola ki kubanga olwaleero oba olwaleero akkiriza amaato 28 mametisi gasobole okuyita mu kagolomolo kaawa kati ate gondi Trump agamba nti ekigambo kyokusasula tetukikkiriza era amawanga tegakolaki naye waliwo abantu bananyini meeri nga bafiirwa bo bagamba nti katusasule egundi yaffe
2: ekolemaali
1: yaffe naye nga sente nyingi seeka sente zebasasula nyingi irani era eyinza okuva mu kintu kino ate nga egaggawadde nnyo kubanga bwe bato tebakkiriza kufiirwa awulire kakati bino erina ekirowoozo gundi iran yaguzizza omani ekirowoozo n'amugamba twegatte buli abaita mu kagolomoro wano
2: tusoroze
1: tubasoroze kwabe bagatta abazza abantu basatu Imarati ne gundi ne Oman ne Iran enga Iran yesinza ko gutundu tundu obuki ogunene kati bwatwe gatte tukole ki Trump mu birozo byagati Oman na yajja jikuba Umani na yaja kola chii.
2: Ajajiku.
1: Na inga na uye umani sinyi yangu. Umawanga gaba warabu wa wagari yao. Si jojo kuzanyirako. Si kabusi ya ji. Wejifugira. Ya jireka na yaji tademu ugundi.
2: Mbazu.
1: So. Uruwalero. Neba nuni. Na yeba decha achukoze. Bia vipuka nga. Sindi suwalero swaruhu. Swaruhu bizeri. Nga makumi ya tanu. Kuvibuga vya Israeli. Ezikubye era ne zoonoona kati olutalo lukyagenda maaso birutyo naddala ate lunyinyitidde wakati wa Lebanoni naki aba Hezbollah bafunze ekyonga bawamba n'okutta batta
2: bawamba Abaisirayiri babatanga kaakamalokuvakumubakabwabakamaffe bano tujje tutandike programu yaffe obufumbo
0: Kaya kutusako, ngabu ibi abate, biliba bitya. Umunu mpira. Basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka. Okuga, ebikonde, emisinde, nebi emisenye bitere binji. Kukalu labulaya, Afrika, womanensi yafe Uganda.
3: Muda mkwangi ya Uganda, timu ya Villa, abada asamba timu ya Uwara. Egole genzo kukwa, Villa nga kufye Uwara, ego zibade pili kuwele.
0: Bia misenye byoka.
4: Laba nti Liverpool na yeba de unlucky with injuries but actually zawa mu mtu avuganya champion defending champion tuse no kuteka woko mbeira iyenja kwa nga timu zonezi singela ziruaziza
0: bulirunako ukufu kumande pukuru kuna sawatani ze chilo paka sawo mkaga the bandit desk ni timu ya Pulse of Africa Radio ebi mizanyo ubufu masinia Ivan Mulinda kunais kumune nasifusali chiti nebo Okufidini da, amawulire gakolanga kinene nnyo. Okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanya ekiddako, mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye. Oba mu kitundu kyemwawangalira, singa abafuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire ddako. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7745 492 19 fuuka munnamawulire ddako Nepal of them.
5: Baka wakada kasangwa wo. Haba kenku fumbutare wensi yona. Baita ba waipi eh. Oba bembuzi. Bakuletele chita banga umu kwanga. Oko yoku lundo vuzi obu takula. Wega kutani kafamu yembuze yorulio. Atenga zizito wange njavu. Zizi no bazirese. Ozi sanga mwaipi e farms. Atengwa taina taka. Toina bude. Ewa maba biba bale siri. Oba wako wakwele gane ba naiba. Jangu waipi e kulundi de. Wega kuso meso kukuke mbulunzi. Na wewe wadi sekati. Bakumina kukuse. 0 7 0 0 0 0 7 nya oba 0 7 7 nya 3 3 5 5 bachari yako kwa IPA building rubaga road ni nansa na naluvule ku stage na wayagale takeri okupangisa olundireko oba olimireko IPA ebimala school fees akutawanya wadiso mwana wolero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okuba mu 12 mumu nana
6: Kwaniriza program obufumbo
7: mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa Sande sawa nnya paka mukageze kiro obufumbo
8: ngikutusibwako Tasnim Junior School ensangi manja yesomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomese dini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne bashekha abatendeke endeyabaana nnungi ate Atenga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri gulugulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6. Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba. Essimu 0200 998 939 oba ku 0702 9 93 6 oba ku website www.tasnimujunior.com.
0: Oli wakati mu programu obufumbo.
2: Okay, oli programu obufumbo wokichikumi mu musambu katonyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo. Wetuline mkadi wafe Sheikh Yusuf Mutimba. Seka njagala tugende ku musomo gwaffe gwetwa koma ko ku mulundi guli. Wetwa koma wali osomesa ku wiki ebisatu kola bila.
1: Tomujala tachakwa
2: njalo nunu mulama embera jalimu. Esawe nayo nagenda. Tacha nina mu yaddaka negu ya mu yaddaka njagala. Echo nechinde chila nyaga tude kumusemu kwa fogo. Ne, nechine chibuzo chaba decha muganda wa fesiraje. Naga neche yake mungambi leko. Nti, bachala banu, bachala bafe. Oluso chibale chilo kubela angati bachala tuwagala. Waliyo banu, abagala okuba pasura. Bata andiko kuba gulida gulida obulabo labo.
1: Hadaya.
2: Na, obulabo. Mwleche yo kungo kensike. Mwuna mwleche ya leirenka kensike. Chukachi mani kwa gulida. Ngo kensike mfumbo. Atebo aleta. Alese kakori yekata ina nabana.
1: Nga nepala ba. Amileta nepala awali.
2: Atuma boda.
1: Aangamba. Alese chi. Chificha nyama na inga achirete de mchalo ono nga neba wali oba achireta mungu kutu.
2: Achireta mungu kutu.
1: Take it down.
2: Nga achireta mungu kutu. Nye inga tama nyiti guachi gulida. Mufumbo. Na gamba ebibisinze, biebimu kubisinze okupasula.
1: Okujamu kwe, omukazi kukumujamu kwe gomba.
2: Mkazi na
1: gana. Nabe langa ye gomba gomba.
2: After all, mwabiru chayina champa. Atoli bambi ampe ngoko kulikasera. Nene ilabi nante nyumba jasura muyangi. Nze na jizimba. Nze mujanjaba. Nze mulisa. Ne na achisura wecho na achileke mabali. Na gena nori ya muwe ngoko.
1: Anti, obulabo buno obulaba. Obulabo buno obulaba. Echilabo, bintu bisibu nyo. Wawo echiti wanabe mamu resusulama ya tahadu, tahabu. Hadisi teri konfufe. Mwewe virapo, mutone baba agali. Kakati, shekhe wango yu, pamitani?
2: Siraji.
1: Siraji. Nawe nyikira. Nawe nyikira kutona.
2: Halide watona angoline ya leta.
1: Aruwa. Uruma nyati anti bambu sigula. Olaba segwanga. Segwanga gena netakula bweti. Netakula. Nedda wali ne nokulatta no neratta ye mazo kutona ene kazo olujja etandika okubojja wano ono wayerudde egenda ko katono nnyo yenjala zayo zigenda ko katono nnyo naye nga zineza segwanga zonna zikoze eki kati ebigambo byokutona ule sebo arechirala akimanye nabi Sulaiman alayhi salam yagan li kulli khatibin kadhibi buli yenaye nakwana alimba.
2: Abashala bakimanye.
1: Buli akwana ina akola ki? Ate abantu banyumirwa nnyo balimba. Ate naddala wano waffe Uganda omusajja akubuuza n'okubuuza nti otulimba yo ki eyo. Kakati tolaba nti bakola ne twalabu ey'okulimba nti owaayo application ey'okulimba nti owaayo tulimba yo ki eyo. Kakati Siraje awulirize bino ebigambo. Insha Allahu ta'ala. Bismillahi rrahmani rrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كان سلام بوغو هاي تكتمي دي علي سبالام والحاج ناوي تكتمي دي شيخ امينو كيمبا ناوي تكتمي دي
2: حسين كادو ناماغوما
1: نيغا تتوندا غيندا
2: موبيو انتا سكافيرو ميمي
1: وينا تو باتومي دي بانانغي ماما وانغي صوفيا نامكاسا نتاتا وانغي وينا تو باتومي دي Omuchara wange Maria Mwayubu nawe tukutumide, Hajati Kazibwe tukutumide, Sobra Kazibwe nawe tukutumide, na mwenawa nawe tukutumide. Na ye, uulize bino, kaifa angerichi, taktashifu jovumbulamu, anna za ujataka, chimazima mchara wana atu, hiboki, na kuagara. Yumkin, chisawa kena dara, wachezi jaye bintu bino, abantu basebikere nti no sibya fe bya kuyiya yomukene kisobokera ddala ni zauji eryo mwami ekitishafu okuvumbola adamu mahabbati zaujatihi lahu nti omukyala we tacha mwagala au uba anna hunaka taghyirun walwe nchuka chuka hadatha fi nadharatiha ezusewo mundaba yomukyalo ono washagafika lahu kumwami ono washagafaha na hawahu no mukwano kusaidia hiyo mini khilali tarkizi ala tagyiri ngagwe sigamira kungeri okuchuka chuka fi baadhi sulukiyatiha muzimu kumpisa ze almu'tada zamanyide duwalwe mpisa zoge zomanyira kumchala Nae ogendo kulanga mpisa zo zigenda zikolachi
2: zichuka chuka
1: bishakali mufaje nga zichuka chuka mumbera ya chigwira weje echiwatukira haith mukisera yutabaru tagayuru mufaja fi shakhsiyati zauja ngosobola okugerageranya enchuka chuka ezo ezakagwirawo mu mukyalawo watasarufatiha neneisaye wasulukiyatiha nempisa ze min ahami alamat ngoziteka mubimu kubikuru mububonero adamu hubbiha lizawjiha ntibo bigerageranya tachaina kiyitaga mubba au tagayyara oba fuse fuse mashairuha tijahahu mu feelings zezichuse chuse tacha mu feelinga walao mchala akutunulira nga akufeelinga nga tacha kulaba wu kati ngoro go gambi Una mutonera tonera agero kulangu uno byaleta ano tachabitegera omuchala tachabitegera mama na tutamize binyewa
2: oli alese kifi changu ko atona amurekira sente za gulangu
1: aha cafe javas ze bamuleta babuitani yo
2: cafe javas
1: yenyine bamuleti de koko zine zibako ngebi tulu tutwezo esikezo oba musaje ayizo kwetegereza Nti omchalo ono nafadi sobroha min hali taabiri ani mashari isa takikia ndi mungeri ya chuse chuse mufinikisize oba jamu isamu waruo kulimba limba na kulimba limba nga kuagala nengo olabira ddala chariko si cha mazima wawulia kulimba limba bulimbi limbi ya kusiga kazigo na yenga mbutufu ya kutada mumberazi osoba bivumbula weke nyini baba wetegereza kama yumkin ngaba kisobokera ddala ikhtibari mahabbati zawjati lizawjiha okuteka test oba okutestinga mukyalawo eriba min khilal taqdim ba'dhi al-iqtirahat min qibal az-zawj ngoleta ebirowozo iqtirahat ebimu kubirowozo byoyinza okuleta ngobireta li anshita romansiya ngobireta mungeri ya mukwano au gharamia mushtaraka obwe birowoze byawamu kati oyinzo kuleta ebirowozo byo ngabivudde eri musajja ne ngabirimu omukwano exercise yo mukwano nebirala ebiri mushtaraka yakumani biha ma ngabye mwembi bibagatta ومثم ملاحظة مدى حماس الزوجة لمثل هذه الأنشطة بالتركيز على البرود أو السعادة أو الرفض نقول يا قالوا كغيرا غيران نقول أبا أبا مشارو ناسو بلوكو بسيمبا كسيرا أبا إزوكو بياوكاناكو أبا إزوكو موه ميرينب أبا إزوكو بيغانا في رد فعل الزوج يبي أنقو بيغيرا غيران انتي مبيكو أبا إزوكو ليتي بلووزو نيغو يا قالوا كغيزي ساموكي Muchara u ulabe acha kuagara bata chakola chi tacha kuagara nengeri jaddamu ebirozo byolese bobera omusajja omugezi katinga feba Yusuf omanyira wonti ono yantadda Alo uchabi ulire vigambo pato vigulira.
2: Mbi uri ya bulu njini.
1: Mkugambi. Mm. Oyi nzo kulete chilo uozo. Mm. Ogulira. Mm. Masu gamu chara u. Nenge chilo uozo chilo uchireta. Nga ehtibar kugeze samu chara unu.
2: Nyoge na uri ya bimuvamu.
1: Nyoge na uri ya bimuvamu. Awula mulira uo.
2: Kole
1: bitu yuguwama njikari. Neye neisa, ne nyanukula. Nembera zonna omanyira wuntu ono yantadda ne yali ku stop over wano wendi ochegera bile gwafa nga tuongera ko lidhalika ebyo byetuogedde yumkin tusobokera dala yes al zawj okubuzo omwami zawjata omukyala we bishakli mubashar mpola mpola physical kugamba maso ku maso face to face fahiya imma sawfa tujibu bil inkar asobola okwanukula omukyalo ono n'okwekaanya wanafu n'okugaana au oba saufa tujibuhu bitakid oba asobola okumwanukula n'okakasiza ddala nti embeera gy'alimu si nnungi oba nnungi fikilta alhalataini mu mbeera ezo zombiriri yajibu an yasalu zawji an asbabi dhalika omusajja asobolera ddala okwebuuza nsonga ki ekivaako فهذه الأسئلة إبيبو زيبيو تساعده بمو يامبا على التحديد كل من الحب وكوغيرا غيرانيا ومشارونو وباينو مكوانو أشامو أغارا أو كوروهن وبايا متاموا في عواطف زوجته مونغيري وبكواتا مبولا باينا وكوبيرانغا كواتا مبا لتكوين سورة عامة حول شعورها العام تجاب الحب أو الكره mukutwaliza awamu mu kifaananyi ekyawamu omuntu otegere osobola okufiiringira ddala okwawamu ng'okozeseza amagezi nti omukyalo ono anjagala oba yankyawa maarifatun okumanya zawjun okumanya kw'omusajja idha kanat zawjatuhu bw'abeera nga mukyala we la tuhibu otamwagala amrun baligh alahamiya Chigambo no chagenda dara dara chagenda wala litikadhi kararati muhimma nokubera ngo sayirira wodala ti dara omukyalo si bintu byangu kubanga bakyala abo si kubavuma wallahi bazibu nnyo kubateriyo ayinza kubategera min qurbin wa min bu'di okumpi ne wala oyinza kubera n'omukazi emyaka ana naye nga tomutegeera nga kuwala nisfu
2: wadde akatundu
1: nga tomutegeerera ddala waliwo n'ajja okunoba n'amala okufumbira chai ku makya n'omulaba nga n'engoye azifumiza azooza n'ennyumba agisiimudde ne bagamba nti naye ow'emmotoka fusha ezenetikka ebintu byonna n'ebitwala olwoyo oba wamutegeera
2: abantu bamutegeera nako
1: kati abakyala bana abasajja abalina abakyala abakyala abo si bangu bakutegeera kubanga enkwe zaabwe olaba eyabeetondera agamba nti inna kaida kunna azim enkwe zaabwe obukodyo bwabwe bunene okusinga gwe byomanya azimu bunene
2: Allah yabatenda
1: n'abagamba si kubatenda tetukiyita kwemulugunya wabula yabatuteeke yabatunnyonnyolako sikutenda naga inna kaida kunna azim enkweza abwe nene obukodyo bwabwe tebugwayo
2: gomuntu akufumbira chai
1: nakuwa
2: nechencha nafuluma nengoye nengo aliraga
1: naye ngo bayiro agenda okunoba naye ate bwe yali ayogera ku sheitani yagamba nti enkweza sheitani mwaifa nafunafu
2: eteza abachala
1: naye yaziita azim mungu okuyita ekintu azim nti kinene abantu abo tebaggwayo kati gweyinza okulaba ng'olaba nti weyita mugezi nnyo teri mugezi ku mukazi
2: kasitamanyira nze
1: ebyo abavubuka abo abavuga subalu abo balina engeri gye beekyangakyanga naye wallahi ate omukazi yeezira muntu w'amalala omukazi yeezira muntu w'amalala abo b'olaba abo kitonde kitono kitonde kinafu naye kyakolebwa mu lubirizi naye olubirizi lwe kyakolebwamu ate nga lukyamu gemaanyi gaalwo sheikh abakazi si bangu
2: mulina okupangapanga
1: abakazi si bangu otyango omuntu ngoyagala okumanya nti abakazi bazibu ennimi zonna zetwogera zonna ennimi za mama waffe. Omuntu mama bwabanga yali mu Lugwala nga taata Muganda era oyogera Lugwala Kyarkwene Ben Kani babuuza omwana Ssemakula ekimwogeza gwone mama awamu n'ekyo ng'ate yalukuyigiriza okumanya bitonde gya bbaara yalukuyigiriza awatali kuteeka ku lubaawo jangu wano genda wano kola bw'oti ne bw'oti kati omuntu ayigiriza omuntu atayogera nga gwe omusomesa bakuwa omuntu ng'ayogera amazina okukola P7 atuka mu bibuuzo bya senior four n'agwa naye teriyo yali agudde lulimi lwa nnyina bitonde bizibu bobanga obigendako sheikhi bitonde bizibu nze mu bitonde byentya nze ntya nnyo ebitonde bye bayita abakyala ate nga mbibeegombesa mubeere nabyo naye nga nze mbitya nnyo gwe bino bitusomesa byamagezi oyinza mubiru oyinza okubeera ne mukyalawo emyaka 11 naye nga tomutegeeranga oyinza okubeera naye otyanga omukazi akuliza omwana gw'amanyi nti yamuzaala ku muliraanwa n'amukuliza mu makaago n'omuweerera n'eddiguli n'agifuna bw'abaana atera okufa oba okukaddiwa ne yeesiriwaza n'agasaagala kubuza musaayi gwa musajja naye ng'amazima gakatunda omwana obadde omulaba ojja ne weemulugunyanaye amaaso gano gagafaanana ga mubiru
2: n'empisa gyenne
1: naye ng'akyogera ntya
2: naye
1: ng'agumye oyo gwe bayita omukyala ng'akoze eki
2: agumye
1: era wallahi DNA zimala zidda ne bagamba nti buli muntu yenna famire ekebere DNA teri yayinza kulusukka wabula afa allahu masalafa tusirika busirizi naye kati nega DNA yakumuse nti buli muntu yenna obalabira wano kubagende bungereza kubanga omuntu waaba afunye obutuuze bungereza n'asabira abaana be owulira baddayo eno ne bakola DNA bikibiki naye olabira emirango egibeera ku embase wano batwala baana be zigenda okudda nga haya ala swala ze ziri awo naye ngaga nti babe nga babenze ebyuma bya bayinza okuzza mu DNA emirundi nga 15 n'ebyuma byawubiddwa naye ng'ebyuma biraba ekituufu otyanga omuntu ajja omwana mu kika n'amujja mu ddiini nga yabasiraamu mwana abadde amanyidde ye Hamadi ne bamuzaala nga yamuzaala wa Pawulo ya John kakati otyanga ebitonde ebyo kakati ffe tukugamba nti maarifatun okumanya azawuju omukyala okumanya kw'omusajja idha kanat zaujatahu bw'abeeranga mukyala we la tuhibuhu nti tamwagala amrun baligul ahamiya kigambo kyagenda wala oyinza okubeera naye naye nga toyinza nga gwakulaganga asimairinga naye ng'ategeeza kirala era gwe kiba kizibu nnyo itikazi kararaati muhimma naawe okubeera ng'oli sirias okutwala kwegamba okusalawo okw'enkomerero wamasiriya n'obuddu bw'ojja okuddamu fi alakatihi maaha mu ngeri gy'olina okukolagana naye bintu byetaaga bantu bagezi
2: sikupakuka
1: era buli lwopakukira mbufumbo
2: bukulema
1: yabahazo osobola okukola research munfaridan ng'oli omu au maaha oba ng'oli naye haula wujudi ayi hululin mu mbeera yonna ey'okubeerawo solution eyinza okubeera nga tusulihu hatha al amur ng'esobola okutabaganya ensonga eyo
2: emuza
1: au yadrusu maa oba n'omusoma mpolampola khiyaratihima mu mberi y'okusima kwammwe mwembiriri wa ragbatihima n'engeri buli omu gyeyeetaagamu munne fi linfisari au ikmaru l alaaka osobola okusalawo okwawukana naye oba okugenda mu maaso ne alaaka wa muhawala n'okugezaako tajdidi lhubbi fiiha okuzzaamu obulamu bw'omukwano naye nga omaze kukola research eyokunoonyereza naye nebikola uno byakola birabika omukwano tegukyakola ki
2: tegukyaliwo
1: Banyi nyaba chala abali betulina. Nga tudeolu wa mkaso guaba anabe. Wamuwasa nga achari muto. Na haku nkumulo wana nga buunji. Na ya geno kuchizula nga tacha kwa gala. Na gana ya abana baro babede.
2: Babalete mu mkazi
1: mwana. Neba kumera kuleta ku mkazi mwana mwereke. Na ina afiri nati bevao mwana wange tacha kwa lachi. Tebaja kusoma. Nobe ilangu uligumu saji ulindogo ya. Atenga mubo mwana tacha kusoma. Mwini mwana atari uwo. Nengo mtuwala anti uwo.
2: Reino mwe.
1: Ala sabini mithari. Umusaja ya gamba. Fabasaja tulinga. Bola abazi no zigundi. Ziburu doza. Esigule biti. Neko labuli chimu. Nele inga gundi yo.
2: Ground.
1: Ground yo na yona nebera gundi. Nebe mama loku iwa kolas. Tebaji kiliza kuda yoku itako. Baleta. Moto ke inemi pira ijiisa kukero kulanga baji kongo ze baji isa kuteta ina mugaso.
2: Nenga teye ya kola
1: wu. Nenga ya kola wu. Nenga ya mbubu kunya nekani. Ya rabbi. Kati ya musajja. Bumira burudoza. Nenga lumalo kutusa maraga. Alhamdulillah. Bana bagi mama lisa. Musajja goba dompi sabube. Salamu alaikum. Kakati ya mchara. Kakati. Asbabu nufur azawja. Minzawujatihi wa adamu mahabbatihi. Ensonga zivako, omuchara, kudukabba, wa adamu mahabbati nubutamu agara.
2: Ezo, ensonga ezo.
1: Ensonga ezo. Puza yu itachikatana. Itano zuja kubaza amasimu.
2: Ye, tukena kena kwa amasimu. Neka tusoketu maloku wa hii ensonga.
1: Ensonga angasatu. Maulizeku.
2: Ensonga ezo, zivirako. Omuchara kuberanga ba tachamula ba wu
1: esoka
2: asajja muulirize mwe nyinyi mayeti kino che chivirako
1: esoka adamu ragbatin biziwaji minhu minal bidaya ndibe basi sinkana no musajja ono mutandikwa omuchara te yamwagalirawo
2: atwa chiakiza na afumbirwa
1: yeha okufumbirwa kakati tolaba nti genau kati chali mu bujinga gwe
2: ninawe buliza
1: kati olaba amubiru
2: lwachi aziki
1: abakazi bafumbirwa te bafumbirwa lwa mukwano omukazi ayinza okufumbirwa olwe emyaka nga gimulekawo nagamba jaya jaya iba muletu lomusajja nengo musajja siko yali agadde buli muntu yenayi lomukazi olwale nomukazi ayi lomusajja buli wawuliranga nga osanzo omukazi mukubo bago omusajja ngo omukazi ngo osanzo omusajja mukubo roga naye omusajja oyo mwagadde manya nti rogoli nate yakusana osegele buli muntu ayina mukazi we nenge ebintu byajja by the way
2: uri natandiko okwegomera obusajja gwalabe
1: kutizi aha bana gisenga nafuna ngo yo kanchi bakitegeza nti ono gwe bakufunira senga ogwe kufunira nedafa abafunira te yavura omukazi yamufuna lwabizibu
2: myaka jigenda wakaba muri bubi
1: wakaba ali mu buli bubi ajaya ajja naye nyire mbera ekalubye kati walwa abana abafuna for example abafuna abana omuvubuka nga akola namuwerera natuka kugona agamati si kya kufumbiddwa abaya mwagala kyenjagezaako kwe abaya mwagala ko mugaso guli
2: kumujja wabi
1: era bamaze kumujja nafuka buldoza bamutadde ku mipira ya kari ya bamutwala atachali nya kukola siwa bwe obusegede entandi kwenu omusajja nga wamulinamu moral wamwegomba owulira yekuwe enkize yobutatamwa mukazi musajja mangu naye bana abalabiri nebagayagane nebatandika n'omwogerera omusajja nowali mukkiriza musajja ayina sente musajja ayina kino gwolaba birala waliyo yagala muvubuka alabika obulungi owulira nebakuleetedde omusajja akaddiye alinga Yusufu bomulaba kati saawe eno gato wise kambale gagenda nenga adamu ragaba
2: mzee gubagala
1: gato wana musai neba hawa mumule tede nga ya mwagala minal bidaya izan al amru yasir embere tambula kama yuramu mpola mpola ne awalu marra omurudi ogusoka awalu site boti no shuf akata tena akola atya
2: gwebalese
1: kangende noyu manyanti omushikira kujja maso kadlata kun mushkila tu adam hubbi zawja lizawjiha mushkila tintwari au jadida gwezo kuluza nti chigudde wobugwi omurazo kuluza ati kino kiri tware a tware ache kintu ekiri emergency ekigudde wobugwi au jadido bachipia wa inama takunu na yedala kisobola okubera mundu bidaya kumtandikwa latu follow ukashariki hayatik ngate wa musima kubera patana wa bulamu bwo warukubati liasulawi ijtimaia wa thakafia tutwaliramu mwebi byonna ensonga musajja hizo kujangoliwa degree masters diploma olina PhD ijtimaia wa thakafia mungeri community umuntu walio mtu ajanga inerinya serebu ijtimaia abantu bamumanyi walio thakafia musajja education bitabaina bingi wa madia ne mumbereza bulijjo ala ziwaji minhu ngachechamu kugamba
2: kechamu kwagaza noga kamalega gena nona kuba serebu
1: aha
2: ainawo
1: nenga tewamwagala lwa bintu ebyo wahadha yuaddi biha likuru hizaujiha wa nufuri minhu echo no bwamalo kumanyira owulira walio mchala watuka natandiko kumanyira nti omutu kwe yali ayagala professor amufunye Irula be mitawana minje jibira makaga ba professor baani abo mtu yali badenga omukwaro guge na yiyo lokubira anti yajja lwakino afumbirwe ko gundi nenga simu kwano kwe kwamuleta ekira kituuka na biranga amutamwa irino okumudduka
2: namudduka
1: namuleka agama after all namuyamba na buyambi kwanga mazoku mfuna imanzo kuberanga mubange no yali ayagala kukunganya busente bu capital nafuna capital we nagamba tesra gutulaba
2: mazyo kuzimba buzigo bwa bapangise
1: wa nze kugaye kitonde kibaito omukazi gwe gwe ali tuje pankiranga ko omuntu agoba passport kati biye biliwo nagenda ne ku interpol ne bamukebera buli kintu kyo nanga tuchimanyi no mulabanga agenze ne bagama ulaba mama gundi butakomawo mama shamsa takomawo chichi ugero kumuli antinza natu sedda e umani kati ocho chitondo chita cha kuzanya
2: wakuyambe simu nebe lako kanda wakuyambe simu nebe
1: lako ocho chitondo chita cha kuzanya kakati ndo nkongero mbonero akutuka ame ti entandi kwa
2: wamufunotia
1: tia kuagara atenga banji avali mkati goreye na dala avaina kusenta avaina evitaba avaina chi ngole ogola abamvuka oloza tumwala yakwagala nokte yakwagala
2: nyali aina kizibuchi yali
1: aya aina kizibuchi nga ino mvuko wa boda gwayagala wallahi
2: atenga gwali yakwagala at least ugena kujewa ko bawese kitibwa
1: aha
2: ulete bintu
1: mamwaniko omukono obeda mbuza chimu umusajja tatu yuko ole bia wabu katengeze kusonga yokubiri Songa yuko vitu zaida chika mekanga sato.
2: Zaida chika sato. Bizu.
1: Otuja kuma kwenye yuko vitu. Kuru, sifati muayana fi shakhsiyati zawji. Okutamwa. Kukamu mtu wabano evi tendo. Evi ya ulide. Evi rabu wako. Fi shakhsiyati zawji. Mubuntu. Mubuntu. Bumwami. Saja hizo kujao sheikh. Nga watulu. Gaine risolimu nenga sete za ina pitirifu mugandi kangende nono nenga shakhsia siko wali agaddo wetulu aizo kujanga mulema musonyi we bino byebiliyo jakuga tseko uli de wagamba abalema nga mulema nenga siko wali agaddi
2: nga mutufu wali agaddi nawo mulala atali mulema
1: wali agaddo mulala
2: najanga ina malipo
1: wali agaddo mulala najanga isebabi Nenga wali hakato mulala. Waluo mulala kwa sija kuogera. Aino mkazi mulu mchi. Nenga ti. Yewoza kubu yewoza. anango mami wangono erere nenga wana bipa misamu igari
2: nika tia gendi na chie uoji
1: ati kati omutu waezo kumele anga
2: loko kamogo kari
1: anga mutama kathira maya kunu kuruhu zauja ni zaujiha nabiun minsuifati shakusia ebisare ebisinga omichara inzo kutamwa zaujiha ba nabiun obatabiun minsuifati shakusia nga agoberera obu mogo oba ebitendo ebyobu mpwe bimuliko mawujeda tunfiye bimukolachi bimuliko bisulul bukhul aizo kutamu uruo bukodo awil jubuni obo kutitizi awu lofu lhila ubo kuberanga ulimu nafu tote tenkanya to inabu kodio awu ishakire gairi ljadhabi obo ina entunula ngate sikiriza jadhabu
2: sikiriza
1: ngori bakutundira bwatu mutufu alowa mutugo tushulira ngabwa bayimiride boto ugena nola ngalinga yebase tategerekeka asubagirira bantu
2: ninga tayitunura
1: abakaza abo walona liye nali nali no mali juzi abantu ali fenda ewa umaru ebugerere
2: I'm going to go to the house.
1: Take a look at Baba Dagan Munangi Quagano, but longer to meet you.
2: Well, no, Malay Gubaruga. You have a wagon of Kazumlate, Waka Guaita Mori,
1: Owangi nga kwana nyo nange ne kola chi buli watu ko kwana na sumagira naye nga babera mwana wu gurochi kakati kado mutwezo omukaza izo kutudira bwati nga wallahi ya Mungu mu bantu bonna basinga go singo obo bishaki gair jadhaba nga tisikiriza tobe yagera maso kwa nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nze zise maso kunonya khulu kwe ya bolula musajjo Nagati buli lwe mulaba bwenti nga tudde masajja banne aba yasinga okutunula obubi ebyo byaliwo ku mulebe gombaka owulira nabisusaba nambuuza nti olina ennimiro ye manya yakuwaki amahare nti yampa ennimiro naye nje mudiza kuba buli wemutunulira alabika bubi otuli akolaki alabika bubi Buliwe mtululi ya mbasaja badenga atude. Ndaba ya singo kula vikubi. Wachi mberane chikeme chifana gana buwe chitio.
2: Ya yeah, ba.
1: Nagama, mkambudi za maharegi.
2: Allah rsasi, rsasi.
1: Akati, au kila tunadhafa shaksia. Obangu mchala, manyo mwami ono, omkazi akutamwa. Kila tunadhafa tushaksia. Ngati weyonja. Kwanga mbutufu banange basajja mwe mwikwena mwokwe yonja. Munawo kenyiri waliwo musajja gumbera naye muswala. Ebigere biwunya. Akamwa bagamba bismillahi n'owulira. Owulira yenna yenna sunna yonna egubye. Tebagamba kati ati goyogera olw'okuba tulina sunna. Jiyonji. Sinya musiramu.
2: Kigere.
1: Ekigere. Omuntu essaawa eno najja mu bantu ng'ekisokisi. Chiwunya. Awulia, kada mkazo ono, agenda kutunulia wallahi akuzaddemu abana. Na ingo buchafu buoli na sheikh. Kwa jamani, omuntu ye nyini. Awulia, ata
2: senja.
1: Ata ebigere biwunya. Kati uluka, kati emimbali watunula watia. Mkazo kena nula banga aliku kwa agenda ya Mungu wangirira. Kakati, oba ayizo kutamu wa mchalu na ayizo kutamu wa msajja, almanti kisayi, nga yugira buvi.
2: Abo goka.
1: Iye, msajja yugira buvi. Msajja yugira buvi, shekhe. Awo gana buhu ganyi, akulachi. Kwa wakasa wanyu ya gandhi, owe wange. ngaya uganye namba batike juru kukuka
2: aga mugide kwa kabiranga laddu
1: wagaire hamina sifati salbiya fi zawji nebira lebiringa bwe bityo mu mpisa ezili negative kusaidi omusajja kuchuli bwegeragere nye mize mibi omukaza ayinzo kutamwa olwaki Nenga yali akwagala nekimi siki ulina sheikh
2: bali aswankura
1: eh
2: nyacha ya
1: obukodo abasiramu lekerawo obukodo ngo omukazi abali no tunuli omukazi w'omusiramu nze na tunudde ne tunda bale sikujerega omukazi w'omusiramu gasimbye nyama aliso obwana nga butano gonabu wandisiza kati olukolerira ky'obukodo bukulinga obukodo Ngoda kudulingo lwa kugudde ko bugwi
2: chora guraka buzi no tereka lukumi
1: lukumi mwaka singiru
2: mwaka
1: nebe bitano
2: yidi egendo tuka ngo ine mitwala 3 mweta
1: seka tereka silingi bitano kale tusobodde kusala la yukallifullahu nafsan ila wusaha tusobodde kusala ne bitano bitano usobola kugulira abantu binyama
2: na
1: kulwaidi ba kusindizo kasukei
2: atenga nyingi
1: mutenga nyingi abana ne balia ndio no sawa mukazi Natuli anti nebyo mubimpa abana bange bagende baliyemu
2: asaba chini
1: kati omukwano guna avawa abakazi bano batuula kulya abakazi batuula kulya ebintu byawe sibingi kulya kwambala kwejala byebyo bwebite bwebite
2: mukwano gweyongera
1: usaje omuya ali ayali Ahmad abona hambali nga agulirira mukazi omugundi mutabani we yamugana mwana ngo ogenda kukola ki ugenda kugira ugenda kufumbi kuwasa nibi nebintu 10 na kimu ngenda bikubulya na mbimbu ya mugamba tyabachala abo yuhibna bagala nyo dalalo mwami anyumya nyokoleze mbozi nebebaya mbozi nebebaya kulimba
2: badenzi jaba abaguni masanga oti banseke badenguze
1: ya kulimba gobobalanga owanyisiganya mu ngeri yeyo Uko kulimba Mungu akukiriza. Yee mtu embozi limo kusanyuka.
2: Onyweze obufumbo.
1: Nena mwe bebanyumiza namwe mutekee yamatu. Toka banga yo mtu akulimba. Manya kunyumiza nga buwe kujja bulage no budeni budde. Tula wazo uli zembozi yo mwami. Hatte mukumanya gaine chanja kusaka indala.
2: Oba face.
1: Kwanza seka naberange buwarabu nenyumia omwaka ne gugwa ko ngikisenge cyange kikibura mu muntu nayo muyambuza ati emboze ezo zo nozi jawa nimbuga nawe zipango zifune
2: abrizyo likichipumi musa abatonyeze muda pal fm ekura yo mtu wabli jo program obufumbo ndoza letu genda ko makusha
1: inshallah tukubawo
2: okugenda ko mbaka mabafe bano
1: tudelo
2: Oh, zim. Hello.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Sheikh Yusuf Mutimba.
1: Ahla wa sahla.
9: Wa marhaban bikum.
1: Ahlan.
9: Sheikh Yamani wa bamulekwensa.
1: Sheikh Yamani bambi.
9: Aje ali mubiru.
2: Wanji se simana we wandise wa president ibyo benefuna kusend.
1: Cheche bina kirina certificate ya gundi.
9: Kirina.
2: Rwaise mufura sende zyo kwe kula kulanya.
9: Izo kubira chairman nge bintu bitambuliza mu chikafu.
1: Izo kuite obweisa abantu baji beita. Certificate of incorporation teri wo registration teri wo.
9: Say it away is Sheikh Mutimba.
1: Naam sir.
9: We bali kuweleza.
1: Kale sir namu we bali.
9: Taballa biringa te kabala kambyokola.
1: Amina ya akhi.
9: Oyina gyo sokedde eri ekintu ky'ogambye ekyebiwayi nti bwe tuba tulya ebiwayi bisatu wakyogerako mu pulogulaamu eri emabega oyina wagamba woba mwali ku Afirika naawe togamba nti waliwo sheikh yajja n'agamba nti yagamba abasiraamu be Uganda zake nyangu tusobola okujewera Kabili muntu alita nusu lukumi lukumi nitufuna abantu milioni namba. Chitegeza abantu milioni namba tuvira naka umbikamu. Usira mbabu sobulu kutambula anga tetuwe uoze nga tetuko zechidana na kubida kubia kayana.
1: Chitufu nyoshe.
9: Achenga choyo gede chama zima inkayana kufada zaali uo.
1: Irazi jakubira wira kiyami saa.
9: ate Sheikh enkaya na buziva mbusira mubugwa wali mutajia kugama tuzwa chingobedi roi neka ticho gambe fena tuwa ukanila kubintu nga mbusira mtibitu jamu wali to gamba wako wechibulita gamba wako ndi sola zirinya wali kampala gamba zirisatu fena tukaya ina kuchindu chimunga tuka kasa shiriki shiriki Katibinebi tuwa ula insunga
1: tuwegate mubuta tuwegate mkwa ukana kwa fe
9: tukanya kubuta kanya
1: kwa fe aha tuwegate mbuta kanya kwa fe
9: iye tuwegate kubuta na majiliza
1: ee
9: tuja kukua techa fe tuchigabane tugambe tuliba mekanti ba mirundi yesa tukwata kuata na yo genda kukula
1: chi ee kwasa ngomu tabuligi akunga abantu milioni emu uwe chibuli na akunga abantu milioni emu uwe ya sebo no waudi kampala na kungayo mgundi ya munga tuina akawunti ya mu nga abantu wana abasa tuwebajisaini inga kuu
2: masigyo nitore
1: buke ina kumachanga sede tuka katu mumuzimba ama somero na mwemugirewe muti kwa nga fetu somera odi kampala ya teka u university basomera yu chibuli ya teka u university basomera yu baby tuwe bitambula kakati
9: bagani
1: kakati bagani umana wa mubanje wa agende chibuli wa mugoba
9: Bakema mugubira wa
1: abana
9: abasomera yo umuntu owechibuli avana naga nazaida ku odi Kampala kulika kapande
1: nenda chibuli kapande
9: ke kulika kapande kati ebintu ebimu ne bijanga wallahi bitusabulira bweri
1: bana bana naam
9: kati shehe uwoze mumbe muko musomo gwafe
1: yes
9: alhamdulillah bo kitufu kirimu ngenda kinda kubusembye yo liro ogwafa abami
1: yes
9: Hichi tufu waliwo vijue vatu gani ya daladala kwa salamu waliwo kusiba nkugamba
1: Yesu
9: Nchiwa kutona kwa fe kuzibu
1: Obukodo Obutitizi
9: Obukodo obutitizi
1: Omutu kubela unga laifu lahila Nga tuina kakodio kunamu tunewe nozu kukesa wanya Tuina mulimu nubela anga kamuji
9: Kati Shaka mkiba kakunyumizia ya kani
1: Yesu
9: Shaka luswa vyoyo yansomesha
1: Idris Habibu Luswabi
9: katibu yali yansomesha bwati ya gamba ya vewaka ngaja siya mugambi nchino tugenda gula sharia Sheikh Luswabi na manya na mugamba nga alika chidi kusomero Sheikh Luswabi aja siya ali waka na mugamba ati aja sirinye moto kujetu sinkane mutawuni kati shekhe ya gamba napimu obudde nti kati alabi kamazo kwamba la tambula mugamba nti haja disalamu aleku wa kumusalamu shekhe omusalamu aliku tajia kuna ya uomujukira
1: taruwa ina
9: amgaji aliwa namgaji haja tajia kuna ya uo haja nagamba musa naga asulaibani jiyoyo na mugamba afunye omusiba nkubi denso kengende enda vi wakatari uo haja tisoko deye waka tunajja
1: ngabaiya
9: waiya shekhe byagenda yagenda na nkota ya toke baba bajikutwa na bajikutwa na mukanti enko keri wala mukanti seka enko konji sudde wali etoke lya jinje nefa aje tinate lira sharia te bajiguze enko ko te bajidese bale se mutoke shekhe na gamba obufumbu bwatu atambula webanga kati chetu ina soba salamu aleku awumbobe ilabiyo ni wagamba ati ogano kutambuza wano kati abele uo shekhe lusabi ya ganti awu natambuza uo miezi mukaga ata awu nitulindi ikidala
1: yeswa
2: mleka mamudu
9: echokubili shekhe mutimba
1: yesubu
9: salamu aleku nafobu yonjo watu bulamu chonja galanti kilize watu bulamu ataba abandu shekhe obalaba akutunulile nyambala bwati nakunula kuchigere paka kumutwe paka kuchigere bwati naye nakutunula mwako
1: ero mukazi yenna owumulembe atunulile bintu bibiri ku musajja engatto nekitoji
9: nekitoji
1: agenda kulanga ebitoji bikunju buse engatte gudde oluveke kazi abuzo antwala wuno
9: antwala wene saki yo mutwalo jatasobola kugula kati atifu wa salamu wale kubotuwa gamba kunga banyi gatinga chie
1: chitufu
9: haba kone wa gambi chigambo
1: bake kereza nyobu yonjo
9: aha atendiza nyo butoyo nti sheikh buli watambula bwato ina amulaba nga gamba alhamdulillah tata Sulaimani mulabi nga gandi alhamdulillah na yeke nyini ya kwenyumirizamu
1: ekirala ekisemba yo kubachala abo kibasinga okwagala kubasajjo kimanyi
9: namsha
1: baagala nyo mutu aye kuba perfume ennungi na ino tuluwe msaja nga unyangu msota weguise salamu aleku
9: salamu rahmatullahi nisikane chiamani wa mle kwenta aji
1: kare sebo
2: nga unyanga
1: msota
2: nga unyange
1: kasimba
2: nga unyange duke litunde vyobu
1: duke litunde vyobu wangu
2: ee ya teribera teribera ina kasukaru
1: embeku embeku embugo biunya
2: aina yolo
1: alo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.